0: ఆత్మీయముల అహుదురగుని గమనము మమిసురాబై గొర్రెల బొమ్మది పోయి తిబితి టెంపులు పెద్దగద్దరేగి వాణి హోగి పెట్టుకుంటే హలుబొని హగని చెగుని ఉగురుగుల సాన్వై లోగు బియా వే బియా హాతి అబామెనున్న హియా గెఫెతియా తౌదోగు సుసుతు లుహపురిచి అని హుగాను లుమగె బొంగియు లోగు నీలు బియా సా గురువవే వే బియా గెఫెతియా హగుయా హగేగయావ బొలి బియా తీదు వేవెతో ఒలివు Lumo bian le bu sanu le lule ligi uge bai bungi le la bule me sumu bo. Ahe yin abu se ruti la dudu uriba ti hon. Higi re gituba watu ke meti hayumu loge. Aba me hago dunia haga ni yun. Sun sui na gubai. Itara ti lobe wa furumye guari mu le bu se ti la dudu uriba ti hon. Gabafu ki yege fenti ye hagiya lu hadoro ni siele. Lumamu yu la huya. Sunda anihana bungi u adimu le hayumu lugi. Gabafu ki yeginye. Luha dugu ni du na hitu me. Lu gine, asukari ra dugu ni kubo, lausunu uye ni muribo ni, sagu habu seru. Dana me kumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima anule afri dugo ili da gekusu, le mebe wa bihama. Aba me hefere de nu muribu, aba me lafaro ni ya hilagu bui. Aba me herede ruruwagu, dida lembe ni kumbe bu uguru gule Herusalem. Lenyi lugo iladara wa kuwa Hesusu lagu guruwa, Flash memele kama suluma luma ehiki. Aba mekariye gumiye gerikia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu timi, animigi rubanya nuhabu nu. Aba mehagunda ragoha ubo ubanya, lau hobe egu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehaguna, ledega sufri guda hamutia, mehabia profeta guhagui.
1: Kama lumu, lari ye uru omeyu timi ligia, Aba laku yu guagu da niya bungi yu, aba ya hasar. Ani suha ari hi balia, wairi ti hanofu de tagu. Aba hagabu biya ge fenti hagia, aba umala li here ti sielu gele, ari nga gubay.
2: Wari hi mayano.
1: Aba hamuda iru sielu, lida aba dueri. Ari ya guhaga ni yu hon. Lida ora ligia, aba ladaga nu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagu di sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu gurigia, ladaga haraba ganali ligia. Ahibiri grigia aba hichigu inebe se ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufut. Suguha libia malamisel, madise bai leaba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here ti sielu ye.
3: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lu sunda.
1: Aba tihele mchuga wen gadri weye ya mutu hanyumba ya luagu hala le lala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi, arinye gaina.
4: Thank you wanya bu wabure me bungi. Bugu ya le sunti ga bafu. Bugu ya le wima bai luma ge lubara ge furu me tida. Wima bugu ya gweto. Thank you wamuti bu ladiga ragu balila onwe bu bu bafu. Ani gumese de bu aruweha. Ganyi briha neshane. Shiluha we yu lu babaiha. Chiluha gie da lum baguse ragutu ya hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bayahon guwabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
1: Aba titadaru li tempu lubungi to sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida li tempu lubungi. Aba nyela labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma labur halubara huya derego dile wainamuti.
5: Apocalipsis capítulo 12.
1: Aba de la sali reguaba ome busein y cielo. Aba uri darugu lia veyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu ye tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu mal tabulu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba ya lasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu ye lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura wuri tuguya, aba wuguri rahu le lubai, le dera gudu la guma di halina sun fulasu, kaisi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba la kita nu niwa tirel tuai. Aba la nuga niwa lo bungyo lo agun lal. Aba tanura ha uri tuge lidung flasu makairo di na nyei lubai ara selila bungyo ubaru tuba. Lu ton giru niwa nyei lo agu mil lubia sa uru awei wei. Lari ge aba nyei la aba uri busiel. Nyei lubai la gain dugua arkangel migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda guati dragon hau lani angeli gu aba haferi di nuni uri. Aba mabara yala siel. Aba lwait ila saganu onwe bu dragon siel ni. Le binadu hewe ligira le giribay mafia o satanas. Le ye habani sun ubo. Ligi hau sun lani angeli. Aba hachaganu muwaruko. Aba ti nagabu lani yego aba umala li here ti siel uye.
6: Shemilha li asal baroni hon grige ubo wago. Jirilha li laroi hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gumay haduru wadunga nyureichi ganyan habay haduru weyo ugu aria bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudum, lumalau ugandu le hapuri chi habay. Manufu de duti enlu ileferi dironi habagari, aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoy tiseli, gunda huma huguya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya uha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafe humo la omwe bu iganya la duga sugudi ilumuti la umurusu rugali la nidana.
1: Dati lani hiba I dragon la ufui wali la ubo wago aba laiba hanu uri tobu ga agura habo. Gamalumo aba lichiku biya lani na agila tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lwagu uru wa iru mudimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tariki uri tugu ya saraku duna kai duna churuti. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugu. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tugu ya aba laho na chumuwa. Aba la churu ni sunduna le ligira gudube dragon liumulu gugu. Gai timati dragon tumo uri tugu ya aba lidi agenda gwa hama tirahan yaha nyudume lau le lubebe bungi. Fala hama I lugano te Jesu Christ aba ti larara mu dragon laru barana.
5: Apocalipsis Capítulo 13.
1: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichigo. Dis ligancho. Nyenye ridi lau ka ligancho. Luma iri burile aubai la naba goi bungio. Lau ka na lichigo. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi os. Liabi liuma kama liuma liu. Aba lichigo ni dragon lubafu luma lala lu. Luma sarago bafu lu la gumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gamalumo aba lareita gu liwungu. Wairiti hanegi sungerige lau monstru ligi. Aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu drogon lo monstru aba haniyago.
7: Uwati ni aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
1: Igiru watige monstru ligi ya lu la dimone ha dimone ibuiti luogu wa luma lu la nabagu ni bungi. Lumalu laguma diha lagu biyame biya hati. Aba ladugu itara. Adimuna hati uribati lagu bungi. Anaba lay liri. Lani sanduari yu hama haa sieluma. Igiru watigi elu lagain dagu hama lani gu bungi yu. Dari laganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras. Fulasu inyenye luma nechan. Aba mehahu drogu sun haa ganoba yobowa gu lu monstru ligi. Haa uwa banya. Hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudun le owebe.
8: Le garige iruguti lula gambo agambala. Haluti hanagu adariwa hanagu ba adariwa. Haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen. Nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
1: Lari gen aba yanarihi aba monstru la muda inumua rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamalumo italine la dimune ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma liyuan. Aba ladigu lu hahu dragon sun gerige hau bogo gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigie onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu mua rugu hagibu ye gerige. Aba leyedu ni hau bogo gubaya lauburi milagu le ubai. Lichigua ubafu lu ladiga ni linyuwaru furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigua ibagari tu liyawa furume tu monstru lu. Tadimune ha lumalu tafaragunia sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia wainamuhanya nyibriginya, rishitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni, lulichugun, aba maku luagu hahabu, le honwer, o luagu la hereb. Luginya uwala ni aba gayarati, laganyeha ni kata ni laluguraha ahi uwa lumaku, monstru o linumenu liri luagu. Busiti te kate lili chuau, le gufura andati, aturi ya hele linumenu monstru. Laduga linumenu la uguri. Ani aniha numero ligia sisi sa urwa wensis.
5: Apocalipsis capítulo 14.
1: Lari gelira aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabia wen gadir milu grigia luma. Ha buri wanyuba iliri mudu luma liri lugu chi hereberu. Lari yaba nagambo aba amuri nyumbu iti siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginya ladirgu daba wayuru le heret. Itra linya ginya kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei. Luma hagibuge gadir kata ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawei gadir milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madaragumba ya hongwa hama unia. Ride tiya harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumutu lidi. Dire watinya ani salba wa hagia hadagi grigia haa furumia tiya idewe se ilu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga haruma tiya ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago siel. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu lapuri chihani hon haa aganoba ya ubo wagu. Hon sun necha nigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
9: Inebe la mwingi umu, rugu kuye me wengu ilu, chinduta tanu la busira gudu. Utuko huma mwule atiku polisielu luma ubo, barana luma nise isi ntunda.
1: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
10: Heigua, heigua, Babilonia to weri gubon, la diga tabacharo da gudini, sun necha ni, lau divenle lanina, liwie ligabili tosenu.
1: Aba liabi aba ya haru wa angeli, aba laniya gun lau umala li hereti.
11: Le au duraguti lu monstru, lu matun liyaba, igira ligieme lu laguri dinu wa liri monstru, lu abu luhomo o le reberugu, latu bai divin le lanina, lanari me liganyi pungyu, le lesero bai lidun likopo na liganyi. Aba me la sufriru, lau watu lu ma sufru ligibuge mutun, lu ma hagibuge angligu hasambi bai. Lawari ruba, lugumu le niwaku le asufu le rudu balia, lu sundan. Uwa bai emera guni ni veyogu ni ayegu, honha awuduro guba ya lu mostu, lu matun liyawa, ni honha kawagu bali liri.
1: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniya guwaba umalali nyubi tisielu genu.
12: Abur habile, fulese watinya ha owe tiya lau hafinya lau habure me Jesu Kristu. Ahi itara liya lupai, emera ubalita agen hawati umari, aba melidi leha duwe bai uwar hama, liya sifi isanga.
1: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafri du aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu la umala li hereti lu le nyeibai ligibo kutuweri. Laniye galo.
13: Dabu mbaluba gule, ladiga chiliha daa lua luba hani, ladiga funali nadu.
1: Aba lasiku ragudu lu le nyeibai luagu duweri la luba gile muwa rugugia. Aba lalubaha. Aba yeti lafri du aba ya angeli, tida gili tempu lubungi to sielu muntau gie laluba gile hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli lida gilatari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
14: Dabu mbaluba gile to hamanaba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwa rugubon ladiga funa.
1: Aba lasu kira gudu nu angeli ligia laluba gile muwar gugi. Aba laluba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lidon agai dina le lanina ligahi bungi. Lenye ilu bai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida agai dina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida gi agai dina ligia chelu numo linyo hafuna nu gabai. kaiburi irwa sa kilometru ge yego lao.
5: Apocalipsis capítulo 15.
1: Abanari aba ya onwe busa inicial. Weri gata tianigi ani hanufunati. Sed angel guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariyat nagi kamahamuga aba barana le bidri lau wat gemetilida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichigubon bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
4: Weriti alibwiti sunle adiga balibe. Wapure mebungi sunti gabafu. Suruyu liya sunle batudwe uwara uwa.
1: Kaba sama nufu de boi, kaba sama de boi, aba hafuri dun sedu angeligu ha hauba sedu igei hagi templo rugugi tau yenu hadura go tau tulinu to harumat ani miri tugi leabi lagur ghara nagwa gol chilu lagu hanigo aba leabi aba hada ge kate ga bagri ti hagia aba lichi go aba kop lauti golu nu kada aba hada ge sedu angeligu hagi buili kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bagri bainu sunda aba tabuinchu templo lau gumule lile nyibi bei lida ge luweiri gobungi luma lubaf. Siyati labelu nuniya aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama banya sedu angeli guhagi.
5: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Aba tinagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagi ya tida ge templo.
14: Heiba akuri sedu kopule lau bai lanari me ligani bungi ubo wago.
1: Abali di frumi ti angeli, abalatru ni likopu mbo wagu, abalasali ya gugumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monstru, hudugu wa hagia lo, abalatru ni habia ma angeli likopu barana ho, abalasali ya gubarana kei hata hilanyi, abahowe gu sun kate ya haa gabagari bayalida, abalatru ni huru wa angeli likopu luagu buriduna, luma lisense iduna, abalasali ya gu hita una, abanagabu lani ya gu angeli le gabafu bayi luagu duna,
9: Uwara guati bu lau bagusa ra gudung ita. Buingi usandut. Bugu ya le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita an mima bugu ya guento. La duga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni hasandu bu. Guento ati kuraku da adibu hitun hong. Eres biru nye le adina bu.
1: Agamba nagia lania wago loige latari.
15: Aha wabure me bungi le sunti gabafi. Agusa ra gudadib lau isuru ni. Luma richagu.
1: Aba latru ni hagadri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi ule gabafu bei hawagu ige ha. Aba latru ni hasengu angeli likopu luagu lala mungu. Aba lerete nunuweri gu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigye hanyanya laduga hagari. Gamalumu ni itara masasi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubai. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamabaidu lunyei la uma lu hasugiru uruwe guha nyibi maya luige obo lenyege lubai labouchewe. Aba tinarihi hafridu iwa sifri guribati liumu luguye drago, liumu luguye monstru, luma liumu luguye profeta le yebe. Itar hanya sifrigu uribati hagia kai uwa. Sifrigu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara guaya sun uruwe igu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti gabafu.
12: Goni gihumatia daduga sonyu bay niabi kei liabi hiwerti ario. Fulese wabayle agagu duwa nyubay anuha ladora gu luagu. Lumaibu gu lasu rusu luilarihun libusi gay.
1: Abati hondara gunia uruwe igu lida flasu le giribay Armahedon lida herenu Hebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu. Lariyega.
4: Adiguwa.
1: Aba ni laba la pidi haniga. Are ichu ni lumu wa yuhuru. Aba lahi ichu muwa lau aba haraba kanali heret sigi lau sun haraba kanali le dagali be luma genye kama giriki ligibo kupo. Aba lafani na kuhu onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubowa kubayi. Aba larita kubungi ulwagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu ge hawagu gringe. Hurburiti chile lumu saa liburu. Aba hanaba guni grigia bungi ulwagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimete.
5: Apocalipsis, capítulo 17.
1: Abatlia biaba hada ge sed angeligu, halau me sed copu, abalanie guno.
16: Higabu narufu dali tapai chu ome buhoru tonumbo ligibo gusarahu duna bon. Agana manyorue guha ubuo gubanya lida ahuru anituma. Bacharu wahagia ha ubuo gubanya lau divingle lani na tahoruha.
1: Abanaburu halabu lubafu sifiri sana. Abalanigunina angeligi alido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun luwe li dimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
17: Babilonia toweidu. Hagu chuhoru masunu weye liye mbogo.
1: Aba nasubu diruni lwagu bacharu wanyola wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luege hadimu ni halwagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariye guanga liligia nu.
16: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu derebidali mini tawuri tobun, lausun mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu uento uwali, lausun lira lamude rubalida gefusu le mebeha bai lubara gelidi lido un lagumu mon lume. Hagano banyobuwa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tolani na ibagari, luma gela dugu ubou. Tavoyiri dubahani gidame harihini mostru le meha gabaga ribe ani uwali. Gama lumu aba yaliabi, mege itileli chuu au luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyu tawuri tubuya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, gumuha liharuweha, aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili, dame liabi hagumu hon laruweha balwagu murusu lubidana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa li gwento ligie havidi be uruwegu lausun ligie la aba hada ge sede ani lidi nyalido lagincha wagu susu ina gubei. Disi ganchu le bariru bei disi uruwegu ha makume saruki nyebanya ruweha. Gama lumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia hichi gubei habafu luma haruweha lu monstru. Hagenta guba luma mutu gama lumon lagani rubanya. Adiga habure me sun habure me ligia harui tegie sun uruwegu. Ani haganyi rubagie sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
1: Abagie larinye guangeli ligia nu.
16: Duna le barihi bai le gibo gubei tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruwegu. Teyere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Hegi bai tigurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula libungi utida uhanigi lunha digu nile labuse rube. La huwara du lunhe derege runi habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungi. Vuri to barihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubou.
5: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larige sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari nu sielu ge lau saragu bafu. Aba larungu gatu ubou lau limiri. Laguara guati lau umala li hereti larinyega.
14: Abiri ha Babilonia to wairi. Gueto hapi ya harumafia ni. Haramu de guage le sun hawuya risifri guguripata. Hadi budunuru hiyeti ani iere habuti. La dega sun la necha nigu, bachao wanya lau didinle lanina tahoroha. Ani agano wanya iluruwa itegu ubohutuma luda tahoroha. Risi hanya alugura hatinya buriha ubohuwa gubanya lidangi luwende tosera utungu.
1: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sieluge.
10: Furiha mababi loyenge hugile nanigu. Mafara hamanto marida tifigong, lumarida tabai chunwa. Datika kibe kwa litifigong, dalilu la chunu lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu Babilonia keita diga hum amu, fai hum doble lo ile tadigubi. Ruha maba unini lehere timati, bia uwea fitung, sugulo le tishibu wa hum amu. Sufuri yududa humumu, kemina tederege u tungo lu anangu ni umbwa, lumalu uende bini, datika alia gata tida tanigi.
17: Nyu niya ya kayaba unruwe. Mama nungu ya ba hinyaru hilali tumali. Masufuri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu. Lida aba meme weyu. Owe ni, iru ni, ilama. Aba me takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti. Wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tumalida salufuri numa irisini. Guteme kwa tugeme hono dame harihini. Lugumule ni takudu. Aba me heredenu disu. Le hanofu delwe tabaichu. Aba mehariyego
3: Fugi abu Babilonia Uburu gule wairi bay Babilonia uburu gule gabafu bay Lidar gumusu ora liabi babaycho
1: Ayahu hatia gie alugura hatia buriha ubogo gubanya Gudeme gwa ligia uburu guligia hon Ladiga uwa yala kabala Aganye hei ebegidina lehana habay Ebegidina leburi golu Pulata Dibu buidu buriti Perila Gamisa linu to finu tu Seda Koloru buri guchu luma funati Lumagine sun luyeri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buiduburiti bronze grabu lumadubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finutu lumaturigu baruti agia anima lughaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu Ibini musu o grigye lon halugu na hon. Hariye ko balu buru guligia.
18: Uwa alfuruda burito semen bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye sun irisini luma wende ile buma nyahapoy. Feri di bali lu sun dan.
1: Hanya halugu na habani burikata ile ani risi ye lida o buru gule heredro badise le hanufu deloi habay chun. Ayahu wa heina asakri heina abame hariye ko.
18: Fugi abu uburugu wairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma daugwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buiduburiti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
1: Sumbri tarune ugune pasahero madulugu hama sungha nadagi meibanya baranaha aba herede rundisa. Dati le harihini lukumule lilaku tu uburugu aba hakuwaragu harinyaga.
18: Kasa meha amu uburugu itara beike yonwe bu uburugu le.
1: Aba hichagu kaliki hablu ayahu waha asakriha aguwaraha.
10: Fuki amu Babiloni lewe weiwe risi enyaye besunha kakune bwenye waporu. Barana lauli risi anilidara ngumusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule susiri duboi du Babiloni. Buguye siyele, umuhunguye apostolu, ama profetegu, ama sunlani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, la ulasiye diruni.
1: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana hon, aba laniego.
11: Itaraluba, la rari de gudiniwa, Babiloni, uburu gule weyewe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, Fidu bemeriru, uwayame gie na daigi metie bida nika uguyeri. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wadigialime arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafugu dabani ya meha banigu. Alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profetagu, hama halani gubungiu, luma hata suha afara wabubanya ubowo. dariwa lihata sunha gia lida umburugu lemeha Babilonia.
5: Apocalipsis capítulo 19.
1: Lari nyekate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, hagua na haa.
4: Aleluya. Lani wa mungi ya salvaruni. Weri kuni na umbafu. Kadiga abusira kudaki na uwari ni luma isuruni. Siyadi la ruhuwe buhoroto agadi ubali upo ulau kusalukuri. Hagu ya kudalali hapara wa mungu lani kutu aku.
1: Abaya, hagua na haa.
19: Aleluya.
4: Aleluya. Magumu kwa ilamuda ilutukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muarugu hudugu wa tenlo bungiyo le nyubay luagu lala aba harinyagu
9: itarala aleluya
1: aba tilagabu lariye guaba umala li yarafa luige lala bungiyo
20: bukuma uweiri kundilu bungiyo sunhuguja le esedi dugali ani inebe la kum weya ya nyubirigini.
1: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna numa wayuguru hereti. Agua raha.
9: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pa itabafu arue. Gunda guwama, gui wa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiriha lidani la mani yedumu gu. Aransa yu ladani. Tau tadagra gu linu tofinu. Haruma animiritu guya. Mini talino finu tu, ipagari le suruti, le habagari lani kubungi.
1: Abati lani ya kuwangi alinu?
15: Baburika, fulesi batinya haa misru wako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Aba lani ya kuunu?
15: Dimuri buri inaru niti, le lani ya kubungi ule.
1: Aba nahu durangu ligibu kiangi aliligia, aba lani ya kuunu?
15: Madiga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lula bungi bahu duragua. Ugano lela nirube Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta.
1: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba agabayu haruti. Letia wari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri heti luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu afri yetu liumu lugugie lu lachu wagunia necha anigutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Beriwa yulia hiri le tuwagu lida luma luwagu liyadi.
21: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun abure eme igu.
1: Aba narihi aba angeli rara lida weyo. Le agua ragubai lau ere hon sundu nuru ha ahama habaya sielu. Lariñega.
9: Higo ugu, onda rago huma lung ome bo latina ragudu buigi. Hou huma amuga hagaru duuru egu, kumati matinya ama bugunya ganyatinya. Hagaru du gabayu hau sun ha awari habali. Hagaru du sun hawuye rugu girigia, dantu ha itamuni kai ha amama itamuni. Dantu nyuburiginya kai wainamuni.
1: Abad narihini mosturu, hama luruwe itegubou, hau hanigu ondara guanya lu agendagu lumale warinyo bai lau gabayo haruti hamalani. Aba ladagri monsturu uware luma profeta yeti lebuga adiga wei milagru ligibuge monstru. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire guagida bai hau walu laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tun liyawa. Danduti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu viwa yu lido lagunu le laubay watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liyumu lugugien le warihu bay luagu gabayu. Aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig.
5: Apocalipsis capítulo 20.
1: Larigue aba nanihi aba angeli larai no cielo gue lau ligele fusule mebebe. Numa aba onwebu gri gri luhabru. Aba larigue duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bile satanas. Aba lagura guni luagu miluirum. Aba laguru ni lidon fusule mebebe le nyei lubai la dure. Aba lichigo aba sayu luagu bena lumeye dudige la yala nechanigo dari las gun miluirum. Larige me miluirum ligia. Ligira gdu aba luagu murusunda. Aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusere gdu nyu haya luagu. Ariye numutugi ye hawani ha meha adirribe yichigo luegi hapuri cheni lerenu bungu iluma luegi hadimune ha luagu Jesu Kristu. Ha mahudurugumaya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru lidage oweni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hilagwanya masa aru te lidage oweni dari me larige milu irumu. Aniha furumi yetibai asa aru ni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi yeti asa aru ni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiha uwara luma, luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luguribu ani jibe bayakei lisako ntibarana. Itra liye lubaiti aba hafuridu sudara guhagia lidage sun ubo. Aba hegeye dagu ni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi habai lu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina gubai. Mafia dile ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ya buweyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumo chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwanya hama nyibiriginya lana ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagwanya. Logo brikate ileme hadugubay. Segu leburiwa yubay tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha oe kubaya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebaya lubafu. Aba ti hagusera wakudu logo brikate ileme hadugubay. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le laubai watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari. Aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
5: Apocalipsis capítulo 21.
1: Larigie aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nusieluge, luma gebungi. Aransa yulia, keyaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, lariye guaba umala lihere tisieluge.
21: Ariye ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama, anihagia ba lumuti niya. Bungi umeme Bahama, luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigeha furumi ya tiburikate.
1: Abati lari ya gubungi yu?
0: Ari haba, adega dumuti sun kate iserile.
1: Ari ya gatigie?
0: Baburiga, ladega inare nuti dimuri brile, aniganyara ti lafie nunu waluwa.
1: Lari gie, aba lari ya gunu?
0: Sunha na degu ni sun kate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha,
10: luma lagumu cagle sunkate. Le magura buti, nicu kubalung, lulatu lida gelise seduna le icu kubai ibagari, mafai haga luaga. Ha agai lubai buribuni, herisi lubai sunne lubai habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi te, hagia me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa yadu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha maha ye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaume sedu kopu, bui hau sedu, hagum hong igei, abalaniya gunu.
16: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutum weriyo.
1: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba wubu, weiriti ani iyu ligia. Aba larufu dini, ome buburu gu sandu tile Herusalemu. Larani nun sielu gie, luma gebungi. Amiri eti uburu guligi ya lau larungu nga bungi. Itarali ya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau du subena geyagu lau uburu guligia. Aba angheli lagu kaga bena. Lumahiri du stribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buribena. Irua yen bena, loige ubo ila nyinge lubai la baucha weyo. Irua loige norte, irua loige suru, luma irua loige ubo ila nyinge lubai lali da weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia. Lau, hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluwagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misura ni angeli ligia uburu gulao lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru iru wa wei gadri metru luweiri segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la duguwa bariyeru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gdawati lebo bariri uligia lau sunu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti lau hasipa. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau kornalina. Le lisedu lau krisolitu. Le lividu lau berilu. Le linefu lau topasiju. Le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degua wabure mebungiyo, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benyei. Memegi iruti uburu guligia la irungunga lumage weyu ni lumage hati. La diga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la irungunga lumu. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasalba wanyo banya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luweite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lumbungiyo. Madora waguba ilubenari weyu uwa baigie arie bunyehi. La nguba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebelo baini kata vieti nyehi. Nile adigiti kata ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba ya buriwa yubayiri. Tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie riguba ya ebelo.
5: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nu. Leichu kubai ibagari. Harungu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia la mida gwa lemeri uburugu ligia. Ani luago bia aloba duna ligia nye lahu chaburiti di buwewe le ichi gubay ibagari. Le agin dubay dus weyasu nida hirumi. Saghati lagindu. Leti lubana seriviti lu lagara nihon hon lechani. Ualime nika tanya ilu labu genla lenyara gubungyu. Nyebe lala bungyu duma lala mudu lida oburu guligyu. Abame hau durogu lani gulu. Agagi budaguba luma bungyu. Nyebe gine liri hereberu. Ualime arie bunye. Haga nauti yenyei. Memegi iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungonga dagaduba wabune mebungyu hau. Abame harue ha sunda. Lari gie, aba lari ya kungangheli ligie nu.
2: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waluago, ani wabure mebungi memele ichi gumbay dimuri hon profetagu, ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
19: Ariha huma, anate madise. Polese watile dugu bay kasu lau lugano te bungi yu, le buru yubetita libruto.
1: Au huwa, agamba numuti. Ari henei burikata ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu. Aba lari yegunu.
2: Madiga paile. Lupui bungi auke bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun haa duke banyagasu la ule bolimu nyibaitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
1: Ani yagatigie nu.
2: Maramu dabai lugano te bungi le burimu nyibaiti da liburu to la diga garafali da anu lagu friru. Igira banya ha uribe banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Anha yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ugunfuli meme hama.
19: Aha, madisa liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu ulinu ka aba segumbu ikati le la digu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
14: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lindagi limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu, anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu, ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogu banya honguwariwa. Ha masunha, hinshinye habubanya lu eyera gune, herederu babou gudi.
19: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lulasubu teregudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagun uruwe Davidi, au gine warugu babon to lani na binafi.
1: Ariyaga tisifiri sandu, tuma adari.
22: Higabu!
1: Legi ya gabu bai, ani ya gala.
22: Higabu.
1: Le magre bu bai, nyu bai la. Le busi ati gurana lita ge duna le ichi gu bai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano te bungiu, le buru wanyu bai tida liburu to. Weri dinumuti ya loi kate ile. Le ichi gu tilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiu, ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungyu le buruyo bai tida liburu to. Lagi daru bai gine lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi uwagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
19: Aha, madise lini abi.
1: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
21: Uganu buiti lela buri habai Mateu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
23: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebai mehe ladiguagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu. Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boosu, Rabo Lugucho. Boso Lugucho Oedi. Rutu Lugucho. Oedi Lugucho Hese. Hese Lugucho Uruwe Dawidi. Ayaha Lagucho Lumage Dawidi Lumo Adunruni Babylonia. Uruwe Dawidi Tuma Tomehe Lumari Uriasi. Hagia Lagubri Gubaya Salamon. Salamon Lugucho Bay Roboamu. Roboamu Lugucho Awiasi. Awiasi Lugucho Asa. Asa Lugucho Hosafatu. Hosafatu Lugucho Horamu. Horamu Lugucho Osias. Osiasi Lugucho Hotamu. Hotamu Lugucho Akasi. Akasi Lugucho Esikiasi. Esikiasi Lugucho Manasesi. Manasesi Lugucho Amon. Amon Lugucho Hosiasi. Osiasi Lugucho Hekoniasi. Hola mulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra wagua Babylonia. Ayaha lagucago lumage adangrani Babylonia, lumon lagri hon Christo. Hekoniasi Lugucho bay saliteli, salataeli Lugucho Zoroboeli, Zoroboeli Lugucho Abiedu, Abiedu Lugucho Eliakimu, Eliakimu Lugucho Asoro, Asoro Lugucho Zodoku, Zodoku Lugucho Akimu, Akimu Lugucho Eliudi, Eliudi Lugucho Eliasaru, Eliasaru Lugucho Matan, Matan Lugucho Hakobu, Hakobu Lugucho Jose le Tumari Maria, Tuguyeti Lugucho Bon Jesusu le Wasal Baragule. Kotoro Seyanu Lubaiti Lineba Fago Jesusu Lumage Aburamu Lumo Dawidi, Kotorose lumage Dawidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio. Kotorose lumage dan ligi a lumo lagri hon wasal baragule. Itara lien ligabri lagri hon Jesu Kristu. Maria to Lugucho, Gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, abatadari ragutungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busere gutu ligirunu, michu gugati duru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ele, ligia la rufu dagu aba lani wabureme bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gualun.
6: Jose la guga wagun Davidi, manufu de gabalu beresu dirunu Maria kesi gumani. Adega irahu le lubai tagaran tuni, lumo ni asi firisamu liabi. Tagaru di baba irahu, aba me bichmu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dega la salva rupanya la lumutu ni lida ge hafigo.
23: La susare dubai sun kate ele, lo lagunfu liri dumure ele la rinya gubai wabure me bungi liumu luge profeta.
6: Babagi na tuba aba niburu ito toga ni liri. Aba me tagaru di aba irahu, Emmanuel ligia balili. Mini la iri ligia bungi umama.
23: Dale lagago dubai Jose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba la resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri ani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
5: San Mateo capítulo 2.
23: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesusu dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalenge loige obo le nyenge lubei labaucha weyo. Aba halga daha hariaga.
7: Hageisa haru ite huri ulea agura hobe. Ariha omaru luaruguma loige obo le nyenge lubei labaucha weyo. Wayabi en luwahu drogulun.
23: Dale lagambu ni urue Herodes katele. Aba medera guaga dhali la hausu Jerusalem. Aba ti laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinya huriyo. Hamaha arufu dahabale lirudu Moises hongrigia. Aba lalig dagunia halia balan lagri hawa Kristo. Aba harinya gulun.
8: Belen, lelumu arugubay hudea. Ladiga italinia laburidini profeta. Buguya Belém, lumu arguna Judea. Buguya abalida geoburu guerigu timati lida amuale. La usun biñera,
1: la diga lafri duba aba abuti bidange le lubai loni giruninya numutu ni ha israelina
23: aba til laguaru erodes hon aturi hete waru guma aramu da guaru aba lalig dunia luagu ti ma dan le tarufu da guaga le waru guma tungu hon aba til lona hania belin larinya ga hon
3: heiba aba mehalu hani rahle buidu dame le darihu mali habisara name

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Achelo no hibiru unia ni buri ngiya hakia abaharinya kon wabureme daraba ibena waba abalarinya kon hon ni narin hao ibidya tono.
2: Abatilarinya go Jesus hon.
1: Agago duanyo homa. La dega ibidya tin hon kabala weyo ni kabala ora na giribuda aule wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya loke aba wuguri le dan lebe la ranse han lo la dugu weya solido amo fulaso abalagua ron lo musuni abalishi guni lisenso la bugion haria ha roti keiburi sengu milu fiadre lo aba hadage keiburi bia milu lo aba keiburi milu lo aba la fare hani ho kei ha bafu lo hawadi go mariduni aba te lidi lo agon lo weya son le musu le resi biru bai sengu milu fiadre aba lo adi go mariduni aba laganyeruni sengu milu fiadri ligi bogun. Itera meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubudiri nyen. Saragudan lari gen, aba lagiri budun i yubudiri, aba lagumesero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadri, aba le deregeruni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganye rube ligi buogon. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichi gunno, aniha sengu milu naganye rube ligi buogon. Aba larinya gun, i yubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wapu bai lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin, aba liyambi le resi birube bia milu fiadru. Aba larinya gulun, ni yubudiri, bianye milu fiadru bichi gunno, aniha bian milu naganyeru ligi bogon. Aba larinya gun li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bu bai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Ligi liabi le resi birubai milu fiadru, aba larinya gun lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenye lumuti mabuna guba, abuta habugi ya lenye lumuti mashaga ruba nikata. Ligi ananufu tadumbay, aba nidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha alubayti le bani. Aba larinya gun iyugudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luagwa aluba hana lenye lumuti mabuna guna, abuta haau lenye lubay mashaga hana nikata. Ligi ya lunti lubai yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya, gidahu meisensu le luma bai luay, ruhu meilun le lau bai disi milu. Ladiga le adiga wibuiti lau le luma bai, lichuguba lau un lun, abame ligira gun lun, ahile madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa bai luay. Musu ti mouniti le, fui huma ilidon luburi ga lel bogi di bai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar ga ti ubo wagon. Ni abi ma kei uruwe ga yegu angheli gu nao. Aba me nanyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu na gusara ga dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari wagua kei la fani na gu niya huniru mudun hata gine gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me hon ha loege banya nowene. Igo ugu. Uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruwe ha ni le aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dale nalama shubai rutu eigini no. Dale magra ugu nubai rutu duna no. Dale ibu ganyaha nubai keichi ludugati rutu muna no. Dagati madagra goni nuagun, rutun dargo no. Dale nasandiru bai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagwa tinhagiya no. Wabure me, ida bugagiya wariha bu lau ilama, aba vichin wa igini bun. Ida bugagiya wariha bu lau magrabo, aba vichin wa duna bun. Ida bugagiya wariha bu keishiludiguti, aba vichin wa muna bun. O madagra kunga, aba vichin wa dargo bun. Ida bugagiya

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Iri hon sun gurigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. La goma serenya apurichi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Uguya, ke fentun lago buricatele. Non habay sifiri sando, le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linha lubaiti, rei de humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubay.
2: Abatila nigini Jesus ubongu di iloy uburugu, chilubetanie. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ya niya la abinirenya, abala dinyuru hawai, abala nguni wa sielu. Larige hahu drogu lun, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templu rugin nula, ichigo weirigo ni lubungi. Hugano buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
3: Tale, la gome serube sun katei. Ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure ibe, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serumu bai sunkate, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi sunkate, uoti ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichigu bai bagari lu sunkate, ani ligia arungu gandagudu bai haugurige. Arungu gandagudu ti lampu ligia, lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligi ya enye kusha. Nye nye meha aba ugeri lo naha bungyo, giri tihuan. Le nyubu ibei lu lichu gofe luagu larungonga. Lu gayara ba ila hafinya no sungiri gya lidagi. Mama huan le lu bai larungonga dagudu augeri gya. Aba ugeri ligi ya le ona hobai lu ladimur heba la luagu larungonga. Le abinya meti lampu Tima ti le arungo gadagdu bai hau sun giri gya ubogu. Lida ha li meha ubogu ani lau sun lida gya la ladage bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagayro yebe liabi. Gamalumu meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinye hagye luagu lulu muti ubafu hon nirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagye mama luagu Agora hou hama kei furume guar grige o laula nuguda aba ugari. Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimure ibai saligoti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagie bungi uguchili. Ladiga ligia la lirahi bai le aba rugiti. Le buimbai lau insia ni luma inarini. Adimure te hua luagu. Aba laniagu.
4: Aniha lenya hawa wagu bai nadimure hu. Dale narinya guboi logu lela ubaba inaranse huma. Wairi kutima la sugunau. Ladiga anihin halela meha nubara geginyi.
3: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luwairi dirisi. Ladiga luma gen moisesi leresi birua liluru du bungi. Aiti insi ni luma inaru ni lida ge Jesu Kristu liabi. Uwagil ni aba arihiti bungi. Liru le aba rugubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate ni la. Aba laniya guhon furaa.
4: Mama au Kristu boy.
3: Aba eti haligu duni.
5: Tata buti, profeta Elias si buguya.
3: Lania gahon.
4: Ua mama au.
3: Aba ya harinya gulu.
5: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
3: Aba lania gulu.
4: Mama ginye au.
3: Aba ti harinya gulu.
5: Tata buti, mosu ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa. Tagi e gayara aba ibaninya gulu buogu.
3: Aba launa bunia lau meme dimuri lemeha lariye gubai profeta Isaías.
4: Au umala lile agua rabai lidan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu waburem.
3: Hanya tu banyak dimuri heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati hariye gulu.
5: Ahinti mama lubai Kristu.

0: Kristo, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seiha?
1: Aba larinya go hong.
2: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidia ting hong paganago. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lung hamuga, nafara gaduni tagiri galigaidi.
1: Sun kata ile lida, pulasu le giri bi betania la susere. Luege ubo le nyige lubei, la buche weyu libiti duna horda. Le nye lubei, la badi se hongwa. Laruga, aba larihi hua liabi, Jesus o yara fadei na lu. Aba larinha gu hong lani gu.
2: Aniha amudun le launa ha bei buingiu, lu lagita lu ni hafika ungrigi. Lu abu nyaha na dungureha, dan le narinha gu boi. Lebi baba waguri nari gie, le wairi gu tisugu nao. La duga nihi halila meha nubaragi. Ni au, ibidi ya timeha waguri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna, lu hasubu diruni israelitin.
1: Arinha gati gie hua.
2: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larei runsielu gen, aba larara mugun labulu. Ibidi eti ebe nun kata ila wugiri ligi. Ariha ga irugiti meha le auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi larei ru sifiri sandu, aba me larara mugun labulu gu itaga wugiri. Ligi ya wugiri, ligi le abadi se abai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago, ligi ya la lirai buibu ingyo.
1: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai huwa lasigiru Jesusu aba lariyego.
2: Aniha amudun le lanuadiru bai buingyo.
1: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulugu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesusu. Aba ti ladigiregu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
3: Kaharia habai.
1: Aba haniya gulu
4: maestro halia baganao
1: aba laniya gu Jesus hon
3: igo gu harihei
1: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libri weyo ligiello ladga keiburi halila gadri rabame yora lige andresi le lamule simon fedulo ligia aba hada ye bia ha gaboni le laniya gu bai hua aba hafalani Jesus Lubare geamu kate, abalidi Andresi alu hei Simon Fedru le libu ganya abalaniye gulo.
4: Dariwa mali Kristu.
1: Abalanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Abalariye guni Jesus Simon ligi bogu abalaniye gulo.
3: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedru.
1: Laruga, aba larita gu Jesus, lidi lobo gu Galilea. Aba ladunga gu luma Felipe, aba larinya gu lu.
3: Falabana.
1: Felipe ligia Bethsaidana, lenye lubegie lagana wa Andresi la usun Fedu. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli, aba larinya gu lu.
5: Ei, ariha wa mali ugile wagu bay laburi ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wagu bai haburi ha profeta. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
1: Aba laniye gu Natanaeli.
6: Aniha infunagi Nazaret na buiti.
1: Aba laniye gu Felipe lu.
5: Higabu bariha.
1: Dale laniye Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
3: Anite aba laduga wagu Israeli le tima timata. Uwati yegu au lida.
1: Aba laniye gu Natanaeli lu.
7: Ida liyangi ya basubu diruni.
1: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Ariha numuti ubulubare gen loguwa run Felipe bu. Dan le tabu ginyanyati bulan titi bu igu.
1: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
7: Maestru, bugu ya lirau boi bungiu. Bugu ya harua itaba Israelina.
1: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Pafinu bai nu ladugari gu nariye gu bu. Luago ariha nani bu tabu ginyanyati bu igu. Bariho bati kate weinu muti mati loile.
1: Ariha katigia Jesusu.
3: Ninaren hao, lago harihu bila sielu darago, anyaha melani bungi angeligo amudeha luma arari hanaugi aule lira uuguri.
8: San Juan, capítulo 3.
1: Nyeye aba uuguri lida geti adamu ni fariseugo. amahana ge habu ti guhurio giri ti Nicodemo. Abalidi Nicodemo ayano haluma Jesusu guño abalaniye gulu.
7: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladega uwa tiniaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
1: Abalaniye ngu Jesusu lu.
3: Ninani ubao, lagule la magra hoa yate, siyati lebelu ronlidon laruwe hapungiyo.
1: Abalaniye ngu Nicodemo lu.
7: Ida lubage lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali. Gayara tifunage lebelu ruya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani.
1: Abalaniye ngu Jesusu lu.
3: Ninani ubao, lagule la magra hoa ti lidage tuna luma lidage sifiri sando, siyati lebelu ronlidon laruwe hapungiyo. Le agora houve a nage agubri go haguri gie banya. Itra linha ligabri keisi hagabri gurigi. Le agora houve lidage sifirisando. Itra linha ligabri keisi ligabri sifirisando. Maueri da talubeiti banigi. Lago naringo mu lago luti laia hagora houni wa songurigi. Itra que lafuno garaba le lenhengi lumuti la pusera. Agamba bei la muri. Ani ibidia tibun haliagen la liabi. Ni halion la lidi. Itra hanyagi nye sonha agra hoba nye lidage sifirisando.
1: Aba yati, larinye gu Nicodemo lu.
7: Ida lubasa kata ile.
1: Aba larinye gu Jesusu lu.
3: Aba omen bu maestro Israel na buguya. Ibiti ti kata ile bon. Ninari ubao, la ule la wa subu dirube, liga la wa dimure habe. Gefema gia luagu le ariha wa malibe. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinye gu bayhon. Ahi mafinya hube nu. Dale na dimure ahon luago burikate le lani na ubou, ite lubagi hafinyan luago le lani na sielo. Uagil niaba amude riti sielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen lan luago. No iti gya aule lira uaguri. Ite ra keme ha linyuru no Moisesi ti yawa hewe luago webe lida afulaso magaira wati, lunga salboro balan sunha arihiti atuago, ite ra linyagia ninyurua balan luago guruwa, lunson lale afinyan riti nuago, meferi duro hamamoga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi.
1: Aba la sigiru Jesusu ariyaga.
3: Laduka weiriti hisi ya guligi haubuwa gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luago hafigon. Lun son la hafinyo rutin luago. Meferitu no hamamu ga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubuwa gun lulichi muhadunu gurigiye. Lona hani luha salbaro hau bogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago li rau bungi le abanriguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay laruko nga ubowa gun lu narugo gadagudun la ubowu. Hime iti mahamuti lila na ubowu, luburi ga sugulaw larugo nga. Laduga kati la uribati hatago bay. So ha dugu banya kati uribati, iere uti larugo nga hong. Aba hadisa ton loy larugo nga ligia, loy la subu diru no akate uribati le hadugubay. Hadugubay le lugunda bungiyo, insi ti hon lun litan hama larugo nga lun larihino lagu haruma lan le hadugubay, lau lubafu bungiyo.
1: Lari Jesun kate le, abalidi Jesusu hao, lani disipulugu, fudeo. Aba leredenu atirida nyen, abadisehi. Nyenye gie hua, abadisehi lida fulasu le giribay enon. Jarafalun Salim, natuga nyenye la sarago duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba abadise iru. Nubarege la deiru huwa, la sutere da sun kata ile. Aba ti hakume senu, hadange lani ku huwa, asigene luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani, aba ti hodi anie ga lun huwa.
4: Ariha basa maestro, ugiri lebu ga buma bay, luagu obu le nyinge lubay labo cheveyu libiti duna hordan. Ligira leme ha uwagu bay badimu reha won. Gweto labadi sahinye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
1: Aba laniye gu huwa hon.
2: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aban le una hobay luba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aban le una hobay luba. Lida amba marie adari taubay ladari. Leti lumada adari le nyeyi bui agambi. Weri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. itara niya giyente, dayari halini wunda ngweto, ligia lunti la wari gudunti ma, au lun nuna budunti ma. Esusu, le nyingu ibaisiya lugien, ou genyun sun gregi. Ahen le ubo wogona, lere gunye lani na ubo ufura andalan, ani luago layano. Ahen le nyingu ibaisiya lugien, ou genyun sun gregi. Logo ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mibetinya afinyeru ti luago le larinyegu. Ahen ti le afinyeru ti, la chowru bwe logo inari ni lan le larinyegu bibuingi. Le launa ha bibuingi yo, lereru buingi yo la dimure haboy. La duga, mebe hati lichuku ni buingi yo lani sifiri lun. Hinsi hati lereru buingi yo lun, ruha liginye ubafu lun, logo sunkate. Le afinyeru bwe logo lereru buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahen le maha bwe la finyeru logo lereru buingi yo, mabagari bwe libe ibagari ligi ani mebelu bwe siyelu. Laburu haru gba liganyu buingi yo luagu.
8: San Juan, capítulo 4.
1: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighau lani gu Juan. Abagibet mahama grige nyibu ite lu. Lu, habadi seiru. Lausung mama la Jesusu, abadi sei habai. Lani gu abadi sei habai. Dale, la subu dirun bali Jesusu kateile. Aba lafuri dun hudeagi lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria. Lida waya suligi. Itra liati la chilira lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lufusu Jacob. Kiti buchala luagu Jesus waibuga aba la nyuru la rufusu ligi. Kibri ya midiri gora ligi. Aba titiabi aba wuri Samaria na dabure dun na lidage fusule. Aba lania kwa Jesusu tu.
3: Rugo morusu mduna no.
1: Anyangra tibu galani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Aba ti tarinya kuwuri Samaria na tolu Jesusu.
9: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri yu hongu wa hama Samarian.
1: Aba lania kwa Jesusu tu.
3: Ruhamuga subuti bani ya dewa ni le lichi ubaibungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri habaiduna buma. Bamoi ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun bun.
1: Aba tania gulu.
10: Uwa gubaiti kaba la au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kuni luuja riduna ligie nu. Hako uleme hau wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hakou.
1: Aba lariye kwa Jesusu tu.
3: Sunha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tia lidage duna le nichugu bai masandiru dugia alime magra bu. Laduga duna le lube nichugu nilu gesen sebe lida lu lichugu ibagari magumu chatitilu.
1: Aba tariye kwa lu.
10: Ruba iduna ligia nu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu rugadabu raduna.
1: Aba lariye go Jesusu tu.
3: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
1: Aba taniye go lu.
10: Mamaritina.
1: Aba ti lariye go Jesusu tu.
3: Binaru lagu bariye go lagu mamariba, laduga sengi hanyo ugunye umati ya baganawa. Ani mama bumari le umabu ibaganawa weto, inaru ni le bariye go bai.
1: Da tagabu bali urito kata ile abatania gulu.
10: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha guha Samaria na hudugu watiame halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
1: Aba larinya gu Jesusu tu.
3: Afinyet banu. Lagu anita bila da lu hahu durago lu bungi yu, miti ga huguya luagun wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahu duragoa. Ahin wagiya, subuti wa muti kalaun wahu duragoa la dika hata agi huriju liyabi ya salbaruni. La chilirba ora, ani aniha ora ligia, lu lahu duragoa bala lu bungi yu lau sifiri luma inarini. La dika itara linya labusenu uguchili lu lahu durawagun lu, sifiri bungi. Ani hau duragu banyalun luti hadugni lauson hani si firi luma hanar
1: aba tania gollo
10: subudi tinu luagu liabi bala Cristo dame tiliabi la fura guagu de besun carta ivo
1: aba lariego Jesus tu
3: au Cristo bai le meme ayano habai buma
1: ligeti hachil rilani discipulu aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimo retuma aba uri Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabu serubay o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigur ni uri tugia tagay na abatidi uburugu o ganya grigia. Abatariya gu hon.
10: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bay.
1: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubay Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru galu Jesus lu leigi laniya ga hon
3: ani aba eigi ni numale ibidi ati hon
1: aba ti hagu baseru disipulu gu alg dagu hamagwa aba haniya gu
7: mafu na sabaru hi eigi ni lu
1: aba laniya gu Jesus hon
3: na dugu ni lugunda leona habalina luma nagu mu chini luwadi mari ligi anegi bai hugu yariya gatu mege igi ligadur hati luba luba hani Ahin au narin hane hong. Ariha humay nad. Lidani hali laluba hong. Rasibi lali aluba hati la fayir waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dando abu naguti kay aluba hati gunda agwatinya lida aba kay lubay bay larinya wagon amule abu nagubay amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu nadagmi banya. Ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
1: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tia luago Jesus lau tania gunguri tuguya hon luago aniye galani sunle adiga tali baitu. Dati le hachili ribai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumura gulu lu lerederu hama. Aba lerederu biyawe yunyei. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
11: Mama rigali logo le barinya gubay mwa finya ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bay le la salba hubaw.
1: Biyawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira kay larinya gu ni Jesusu gwanari. Luago me perece un atila la waba profeta la gaira guanari da la chile ribai Galilea recibi hamuti lila na fula subuid la diga nyidu hamagie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia abayati lagiri budu Jesusu lido fula sule kana le lida bai Galilea le nyei lubai la sali reguaga da duna ludimeime Nyenye iti aba uguri weri guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida fulasule giri bay kafaru nao. Da lagabu bay uguri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gunlu lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
3: Kugu ya ahu marihi seini luma milagro mafinya to.
1: Lariya ga wugri ligi lo.
7: Keimo furese, lubara gen lo we nira.
1: Abat lariya go Jesus lo.
3: Giribu babu biyon, arita kwali biro.
1: Aba la finya no wugri ligi ya luagu le lariya go be Jesus lo. Aba lidi, da la yara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu niya lubano. Aba hariya go lo.
7: Arita kwali biro.
1: Aba lal gudaniya kala aura lagome sere lira arita. Aba hariya go lo.
11: Gunyar la dengre abara bumayu lagi dara biru uluai.
1: Aba larita guni luago ligi la ora larinya gun Jesus lu luago arei dagwali la lira. Aba la finya nu luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia masai ni le la dugu Jesus dale lagi ribu dua bay hude agiye lu Galileo.
8: San Juan capítulo 6
1: Lari gien abalidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gien duna le giri bay Tiberias. sarag hoya grigia afalar ti ladaga hari hinni buri milagru le ladugu be lau larei da guag dunia sanditia abati lawari nu jesus luago aba wub aba la nyuru nye ama landi disciple dalgia jarapa li lueyuri esefunu le hafedu huri dalari hibe jesus luago sarag hoya la grigia afalar ti aba lani gulu felipe
3: Ale basa wagani haigi ni hong songo riki ha.
1: Lariengo bali lira lurugu lagambu kabala larienga Felipe. Yesusu subudi lali buka kabala ladugu. Abat lariengo Felipe lu.
5: Ni bian san fiadri fein, logu wabon lu tafani honiwa, murusu murusu hada sun grigi ha.
1: Abat lariengo Andresi, aba gen hada ge disipulu ni. Lele mule Simon Fedri lu.
4: Ani haba irahu ya. Anu isengu fein luma, Ama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grigia ha
1: abati larinya go jesusu
3: anya go ma hon songo belu hanyoro
1: yeye lo hawara seng mi lugo niya bogu ni hawi uniya ha mai rahu keiti nyenye la sarago sagadi dina flasu ligia aba hanyoro abati lanu go jesusu fein lu habulu lariye lichugo tengiru ni lubungi aba lichugo no hon landi disciple Aba hafani hano disipulu guhada sun haa nyumba. Ligie meme la digar hao udira. Ruina lei sun le abu serube hon. Dane kimule ya aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
3: Abuta hafumai sun le igir gubay meferi dinu lamu ga ni kata.
1: Aba habuda hani. Aba habuncha gudun du sufaniye lau tife fein le igir gubay tida ge seng fein. Dati le harihi bali grigia milagro le la dugba Jesusu aba haniye go.
11: Inaro ni logo ni hala profeta le me halu be lebi ubogo gu.
1: Keti la subdiru ni Jesusu logo buse hama hanugu ni lau ere lu hadugu ni uru ime aba lidi labu gua logo wubu. Dale lagunye dubai aba haraga chulani disipulu gu laru ndun. Aba hadi nagutido aba ugune aba hagume seru Ahiro huwa loo achili nu kafara na umu. Buri galiti machiliti Jesusu hama. Aba lagome seru garaba li afuro guwa here. Aba lero gadu. Dale awasi ya luwana sengu o sisi kilometru. Ligi harihi liabi Jesusu tuwa gungune. Eibu gena ligi bogudunu. Aba hanufu didagu. Aba lariye guhon.
3: Manufu didahuma au le.
1: Aba tiheresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachuluru lido mfulasu le nyihi lubai hodi lida murusu ngora. Laruga aba harihi grigi ya haa eredere mbe lau bafurugu. Luagu nyudu halabuga disipulugu tida ugune ito nyimbo. Ani tuguye rugunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Suti da ligia. Aba tiabi go ugune uburugu ya tiveri ya silu lido aba fulasu. Yara falu le nye lubai hei gong fein lari ye le tengiru Jesusu tuagu. Dati harihe begiri ye logu uwala Jesusu nye ni lani disipulu gu aba hadi nagutido ugune ipuritu gu. Aba houdi kafara na umu alu hai. Hale la chile lubai lubafuru gu duna aba hadari nu Jesusu. Aba harihe gulon.
7: Maestro, ida buga sambi abi?
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
3: Inari hao, lau ladiga la heigi dari hakimu ledu halu hana. Mama ladiga kufana da humani la nichi guburi milagro. Madihari da huma luago eigi nilega gumu chaditi. Alu ha humayu eigi nile lani na ibagari ima gumu chaditi. Dige eigi nile lube nichi guni hong aule lero uguri. Ladiga rur alibungi ugu chili ubafu unu lu nichi guni ibagari ligi.
1: Aba tiharinya gulu.
11: Ida lubasa wadiga luwodi laule lubai bebungi.
1: Aba laniya gu Jesusu hong.
3: Le la busa rubi bungiyo luha finyaro nuwago aule launa habayi.
1: Hariya gati ilua.
0: Kabagie seimi gayara barufu duwon luwa finyaro wago. Kagie kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilibo mana lida fulasu mageira wati. Keitaniya gunilerenu bungiyo ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
3: Ninaren hao. Lagu mama la Moises ichi gubaron fein sielu getu tuguye hon. Nuguchi ichi gubaron fein sielu getu totima atima tuhun. Laduga fein to lichi gubungungiyo. Tugyo to arari lubon sielu gen ani rutu gie ipagri honlila na ubo.
1: Abati harinya gulun.
11: Rubu ufen tugu ye won sunwa da.
1: Abalaniego Jesus hon.
3: Au feito ichigo bon ibagari. Le nyubu itinumon malama dugu ya lime. Le afinyo itinuago mamagra bu dugu ya lime gie. Kaile nubai bai hon. Ugu ya mafinya to lauson ari humadi na la. Songurigi halishi kubo ya nugu chinu. Nyubu itinu. Hati nyubu itinumon mabugu nubanya. Mama niabi ya sielu gie luna dugu ni nugunda. Niabi ya luna dugu ni lugunda leuna habalina. Leti labusa ya rubu inugu chin leuna habalina. Lumeferi diru na niaba hata ge halishi kubo ya nu. Lonsaraga darigo nani elida ge owe ni lida melagumu hon uveyu. Le labusa rubu leuna habalina. Lonsun laha nugut na kesi li raubungio afin hagia nuago. Lonka bagari hama le magumu chadite. Ani na saraga duba nya lida ge owe ni lida lagumu hon uveyu.
1: Aba hagume seru huriyo agili liha luago Jesus ladiga lariniegu luago ligie la feinto arari monsielu. Aba hariniegu.
4: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati larinya gube, logu sielu ge la lararira.
1: Abati larinya gu Jesus hon.
3: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubai lanegu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uveyu. Larinya haretida libru tohereru profeta gu. Larufuta haba bungi hon songu bai. Son lupai ti hagambu pali bungi ugu chile. Furende hagia luma gie. Nyubu itia numo. Mama hamuga tia luago anihe la arihe ti bungi ugu chile. Aule nyubu ibe luma ge bungi. Au ruginye arihe. Ninaru hao. Luago lela afinye ti nuago. Kabagari ti le magumu chaditi. Au fein to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu fein to mana lida fulaso magaira wate. Ani lao son luwu yari hilago wate. Gamalumon. Anu ha feinto arari rubon sielu gen. Mowen gu hamamu ga ha eigit nye tida gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen. Le eigit tida gen fein tuguya. La bagari duba sun wada. Feinto lumbu nichugu nu. Nugu bugu anarugu. Nichugu belunga yara belan ha bagari dungu rigi.
1: Abati herede nuhuri yu adimure ha hamagwa. Aba harinya gu.
12: Ida lubasa leiga gudini le lugri guguana rugu
1: Lariya ga Jesus hon.
3: Ninaru hao. Lago ahon la maigi lina ge nugu bo aule liro uguri. Matun humi me nita. Ma bagari dobadun. Le eigi ti nugri gu. Gura lei nita. Ka bagari ti le makumu chaditi. Ani nasara gu dubi lida gen owe ni lida lagu mohon veyu. Lugundu eigi ni le tima tima ti nugu bo. Uni le tima tima ti nita. Le eigi ti nugri gu. Gura lei nita. Lida nyi aba numa. Lida nugu ya aba luma. Itra kei launa hanina ugu chile vimati ani ka bagari nuguya lida gien. Itra meme gien le eigi ti nida gien. Ka bagari bai nida gien. Anuha feinto arari rubon sielu gien. Houti haguche ku feinto mana lausun luguyari hilagu watin. Le eigi ti tida gien feinto la bagari duba lun sunda.
1: Lida adamri daguni tida haligli sihuri to kafar na umbon. Larufu de Jesusu kate ile. Saragu haya hada gen hafala rubali Jesusu dale hagambu bali arufu dahani le aba haniye gen
13: ere gute arufu dahani le kaba sahara lu
1: aba la sub diruni Jesusu lagu hagulu me hela lagu kati ligye aba la niye go hon
3: chuke go gudalu mutu san lira kaba hamuga funati Jesusu reda aha na hamuga hariha au guri garo wergati amude le nare gon sielu le me hen nu bai furumi ruti sifiri ipagari Ahen ugrugu mebegiti nikata. Ani sombri kata ele naringu binhon lani nasifiri luma ibagari. Ananyahi wahida agen mafinyati.
1: Laduga, luma gefrumieti da. Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinyamaya. Luma kabala alugure. Aba lariniyegu.
3: Ligen naringu binhon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi agua rupai lu.
1: Luma gedan ligia saragu hanya hada agen haa. Afala rubani Jesusu aba higirini. Aba maibu guhaya la luma. Aba tilania gu Jesusu hon duusu disipuli gu.
3: Agi huguya. Busentu gia hidi noye.
1: Aba luna busimu, lariye gu.
7: Kaba gia umo wodi. Dimuri burile bariye gu pay. Lani na ibagari magumu chaditi. Waguya afinye diva. Ani subudi wa muti logo bugu ya la Cristo bo ile lira ubungi vivati.
1: Abalaria go Jesus hon.
3: Masa au anua dirubado do su go bai hugu ya. La son lira ani abahita gien la ni mafia.
1: Da laria go bali Jesus lira. Logo in Judas si le lira Simon Iscariot. La diga ligia bala buga lugure. La son abala hada gien do su discípulo.
8: San Juan capítulo 7.
1: Lari Jesús gatile, aba ebuga yala Jesús, lobo Galilea. Babu seru tilere de un Judea, la diga, habu seru huri uhafer un hilagube. Keiti yarafa lila, aba lidage hafedu huri le giribe, tufedu di basin, aba haniago, la mule nulu.
7: Mere de revaya, baiba judeo. Ariha hamamu ge ginye bani guha nyeimbanya kati lebri badigbe. Dan lebu sen la aba girigi ala subu diruniva. Madigin lumuti buri kati aramu da wargi. Keiti adiga ba, kati libe na le, adiga bai ligibu ginye sun ubo.
1: Ni ibini lamuleno mafinye tiya luagu. Abad lania gu Jesusu hon.
3: Masirgi li dan lu nidi Jerusalem luagu fedu ligia. Ahin hon. Buiti furume wargo ora. Siyati hiere gudu hon halani no ubole. Anati au yere gutina hon. La diga ruda numuti luago uriba laburi kati leha digubai. Hei balida fedu. Au, midin badina kwento. Machirgili nidani lu nidin.
1: Larige laniago nisun le hon. Abalerete no Galilea. Larige houdi lamuleno. Lige lidin Jesus lida fedu lige. Mafura aguru gulinha. Kamahamuga mabuse eruti larihiniwa. Itra linya halu hani huri ulida fedu ligi. Aba haniyago.
7: Hagaifu na savu girile.
1: Sarago hayati algu dahati eluagu hada girige. Nyinye nwariyago te eluagu. Aba ala ugiri buiti ligi. Hibiri aniyaga.
7: Mabuidunti. Eye halumuti ya girigi.
1: Uwati niaba adimure hati ifunagu luagu. Latuga hanufu di hawai huri. La mida un hali fedu luma guwa. Ligia lebelu no Jesus templo rugu. Aba lagume seru arufuda. Aba tawiri duhanigi huri. Aba haniya guwa.
0: Idalinya sala subu dinuba ile saragu kate. Matuni ya haga ligia.
1: Aba lariya guwa Jesus hon.
3: Le narufuda habai mama numa ginyati. Luma ginyati leuna habalini. Ahi anihi lubai aba le ransati lula dugu ni le labu serubi bungiyo. La sobu di rubai ahi lumba ginyati lubai bungi ule narufu da habai luma luagu lan nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa la digu ni lun luweiri ngu guanarigu. Le alu habai weiri ngu ni lun leuna habali lige arinya gubali inarini ani uwati maricha ulida. Ma inarini luagu ru lani Moisesi lurudu hon. La usun lira uwati ni abahida agi uwara zuti luma lurudu ligia. Ka uwagu habunsera hafaru ne hilagu bai.
1: Abaharinya gulu.
0: Anihe nsifiri uriba tibida, kabu sembe ilafaro nibu hilagu bai?
1: Aba larinya gu Jesus hon.
3: Luaguriga ama kate le na digu bilida luweire mera guni taweire da hanigi sun huguya. Aruhu da lumuti Moisesi luagu tihagaburi huriyu le sei ni tuagu austaruni. La usun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia, agume serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu biliresi birun aba irahu sei ni tuagu laustarun ibi nilida luweire emera guni. Ahin adiga hubali lira ibi nilida luweiri emera guni luweiri gahadura gunu lilurudu Moisesi. Kati wagu haganyida numa luwege narida wagudun aba uguguri dayaru gubilida luweiri emera guni. Magusere guta huma laule harihubai. Laula irishe uhagusere guta.
1: Abati hagumeseru hadage haganowe in Jerusalem aligudaha hariyegu.
4: Masa anihale halu habai lun hafaru ni hilagu bai. Anihaga adimriha ligibuge guririgo. Aniwati niyaba arinya gutini katalun. Lefna sa afinye hama gumadi mateluagu ugiri la le Kristu bai. Subudi tiwon haliege la liadin le. Ahiti deme liadi Kristu ibidia bai nikau haliege la liadi.
1: Da la gambo bali Jesus kate ile. Da la rufu da hen lubai templu rugu. Aba laniye gula umala liheriti.
3: Subudi humutina lubaiti. Subudi humai halia gen la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe luagwa nihin la. Ligie auna habalina. Ani ibidi ti hon. Au subudi numuti ladiga lumage la niabi. ani ligi auna habali na
1: abebe tebu seru hadarni uti niaba aguru tilwagu ladaga machili jililali dai saragu haya afiru tilwagu abahaniego
7: tameleli abi kristu ladaga bafunage amu milagru sigula ugirile
1: abahaga muni fariseu gule haniego begrige lwagu jesus hagi ha haputi kufadi abahona hasuda ago templo gugilo hadar abad lariego jesus
3: murusul go betan ere dero humaya aba menagir budun lumole ona habalen halu habadin gamalumo madari hobadin dadiga sinya billahi dilinyi hibadin lubai
1: abati hagume seru huriyu alg dago hamo
5: halium bafuna sali dilesinya bay lubai nege wadairuni lebuga funa sahamu huriyu hagresia banya kaminila la ularinya guwon halu habadin gamalumo madari hobadin La duga sinyabe ilahidi lenyi himbadina luboy.
1: Le lagumu howe yulida fedu ligia. Ligia di mawirigo. Lida tiwe ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba laniye gula umala liherete.
3: Le magra buti. Nyubi lanomo. Gurala. Le afinye tinuago. Lawi habaduna vima titita gilanigi. Keitaniye gu nilereru bungia.
1: Laniye gu Jesusu lau lira. Luago. Hala afinye te luago. Heresi biruba ila sifiri sandu. Daligia, miyabi ingili mehasifiri sandu ladiga magiri budungi lila Jesusu laari gonsielo lido luweiri. Nyenye nuhada agigirigia, dale hagambu bali kata ile aba haniyego.
14: Inari ni lwago aniha la profeta ile meheluba ili abi.
1: Haniyega hibiri.
4: Aniha Kristu bay.
1: Haniyega hibiri.
7: Ida lubasa Galilea na baila Kristu. Tarinya hare lerenu bungi luaku la duga magu baila uruwe i Davidi Kristu. Ani belengi enti baila. Fulasu maemele, nyengi enti lubai Davidi.
1: Aba luwaiti hafari nagu grigi ya luigi Jesus. Nyenye nuyebe abu seruti ya hadarini uwati niyaba adiguti. Aba hagiri bundusuda ragu hatani na templu harigo hamo fariseu guha habuti kufadiri. Aba haniye guhon suda ragu.
5: Kawagu manegu habali.
1: Aba harinya gusu darago.
5: Puwa gili ni aba adimure hati ke ila dimure ha wukurile.
1: Aba ti harinya gu fariseo gu hon.
5: Igira wagu da dogiye hon go lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabu tigu o hadage la fariseo gu afinye tiyan lagu. Aha ngrigi ha ha afala rubali wugiri ligia ha ibidiye bubanya lule lurudun inyarogu wanyi.
1: Nikodemu. Leyendo bay adimure ha luma Jesus guño. Ligi abahada ge fariseu. Abalaniye guhon.
7: Según walurutu, siati wasiye diruni aba vukiri, magambu ga wamai furumie, lun wasubu diruni kala lidunu bay.
1: Abati haniye gulun.
5: Galilea nagiye buguya, badimon habay lagu lufulesei. Aturi abon lerenu bungiu, basubu direbe iluagu uwa gilila ni aba profeta Galilena.
1: Aba hau disungu bay, habio.
8: San Juan, capítulo 8.
1: Ahí te Jesús, abalidi luago ubu le giri bi olivo. Eruga binafi, abala giri bu du templo ubu. Aba hayabi sungri gen lubadu. Abala nyuru, abala gome serung arufu da hao. Aba te hanu garufu da ten liru do moisesi, ama farise ubu. Aba uri hadari rego, agabara hei tumari. Aba hichugunu, hamida gwa hama gwa haa nyeme. Aba hari gulu Jesusu.
12: Maestro, anu haburi to dari waguaru agabara hitumari. Larinya hare liluru du Moises habagu hibe burinya ha. Lula chamura wagu dubu hawagu dari hovegu. Angie bubu ya kabarinya hube.
1: Ariyangu bali lira lu hochogu. Lugebu nala hichugu liduna. Aba dilena mucho Jesusu. Aba laburi hamuaru gulau luha. Keiti hasigino aligu dagoe. Aba larana. Aba laniya guho.
3: Furumi warik hidang yang lemah figonti, siul leh furumi itu dubu tuagu.
1: Abah ilalam ucu. Abah le sigiru abu rhamuar. Dah hagamu bani lelariya gubai. Abah hafri duga aba. Hagu meser hamagi ha, wainam utima hanya banyu. Jesus urugunya eredera tuma wuri tuwe. Abah lariya tuagu abah lariya gutu.
3: Agaknya sabu gahai cikubanya bidurun. uwat saniya basiya dirutibo.
1: Abataniya gulu.
10: Uwa, uwat niya ba nabureme.
1: Abati laniya go Jesus utu.
3: Niyao, masiya dirunu badibo. Baiba, mafigo hadigiya ba.
1: Abaya, ladimune a Jesus uhon grigia, aba laniya go.
3: Auli lampu bay ubaw. Le afala rutina, maibu kong bay lida luburiga. Ibihar gulubay larugong gale ichugo bay ibagari.
1: Abati hariya go fariseo gulu.
15: Buguya, badimune hain buiti buogu, me begi ti lira.
1: Aba laniya go Jesus uhon.
3: Lausun, aula adimune hain buiti nuogwa. Ge begi ti lendariya go bay. Au subudi numuti halinya ge laniyabi lumahaliyon balan nidi. Ahi huguya, ibidnya tihong halia ge laniyabi ni halinyon badi nala. Huguya, agosa ragudun kai hasami narubaw waguna. Au, magosa ragudut ina niyaba. Ahan hamuga agosa raguda, nadugin hamuga lau uwarani. Ladaga mamaruba au agosa ragudun. Nugu chilauna habali na lagosa raguduba ginya numa. Buruwa tilida hilurudun, Lagu dala le gefeha ma biya guriga lagu apa meme kate gebegi la le harinya gube. Itra linyati awati mure habi lagu nufulesen. Nugu chileuna habali na adumur hati ginya lagu nufulesen.
1: Abati harinya gulu.
7: Hagei ge buguchi?
1: Aba laniya gu hong.
3: Ibidinya ti na hong. Ni nugu chi ibidinya ti ginya hong. Luhamuga subudi humani na subudi ti hamuga ginya nugu chi hong.
1: Lida laniya gubani Jesus kate le. La ruf de templo go lida flaso le ñe tubay buriga foto laga isenso madagre lumuti niaba la de machil gilila lidan abay lariya go Jesus ho
3: au neibuga ani halu habadin gamaluma ho go belida hifigon siati hidi le ñe hibalubay nidi
1: abati hariya go horiyo
15: la faraguafu na salungwa lariya go bay Sinyati hidin lenyihin ba lubay nidi.
1: Abati laniya go Jesus uhon.
3: Una buna huguya. Ahin au yagatana inyo au. Lani ubaw le huguya. Ahin au mama lani ubaw le au. Ligia naniya gubay hon. Luago howe gubala lida hifigon. Ladaga ahin mafinya hubay luago au la au. Howe gubalida hifigon.
1: Abati haniya go lo.
15: Kata buti.
1: Aba laniya go hon.
3: Le naniya gubay hon lumagya binari. Gibeti kati lunti naringo ni hon luma luna gusara gudun hida. Leuna habalina aringa lumuti inaruni. Ani kati rigubi le nagambu bi lumage leuna habalina naringa hon lila no ubo.
1: Gamalumu, uwati gufuna dahamani luago la ugu chili la dimune ha hon. Ligia laringa gubay hon.
3: Dame le hinyuru ni na aule lirau uguri. Ligia me hasubu diuruni luago au la au. Ani madugu na ni kata lida niri. Wedi gale la rufu tupe nugu chino. Ladega numa yele au na habalina migrun lagi na nugu chi nabugo ladega dega nani le au bi lagunda rasunwa ta
1: dale lariye gumbani Jesus ukate ibrile aba hafiye no saragulo aba lariye go Jesus hon horiyo hafiye bai luago
3: aho agun flira lau nerero yabi balu nani huma disipulu gule tima timati aba me hasub diruni inarani aba me lesefruno inarani
1: aba haniye gulu
6: La duga wagu aburamu wagia, ani meredi gidiwa idamu neme nika un, ida linya ti barinya gubay logu wesefuru bala.
1: Aba lariya go Jesus hon.
3: Ninarun hao, luago sun laha dugu banya figou, le damu figou hagia. Aba idamu ni, mama hata agia titila namuna, ahin ti aba isani, hata agia titila namuna sunwa da. Ahun lubeti nesefura aule bungio irahu, esefuru bale tima timati. Subudin nali luago la duga wagun huma Abraham. Lausun lira, busiatu hafaru nina, la duga maha huma lule nubay bay hon. Au nadumar hiya luago le la rufutu bay nugu chi no. Uguya, adugyan le hafurin derubay luma ge hugu chi.
1: Aba hariya go lo.
7: Abraamu wagu chi bay.
1: Aba laniya go Jesus hon.
3: Luhamuga inara ni la luago lirahin huma Abraamu. Adugyan hamuga le la duga bay. Lausun ariya ga nali la inara ni le la rufutu bay bunkyo no hon. Busiatu hafaru nina. Madugu ti meha Abraham ni kata libe lira. Le meme la dugu bay huguchi, ligie ha dugu bay.
1: Aba ti hariya gulu.
12: Mama ti wagie basta di. Aba riguinye wagushi, bungiu.
1: Aba lariya go Jesus hon.
3: Ahi hamuga bungiu lubay huguchi bay. Pinsit nina hamuga hon. La duga lumagie bungiu niabi, ani anaha ya. Mama lau nani nungu niabi. bungi au na habalina. Kawagu lansi ya rubi kufuana da humani le narinye gubai. Ladiga mabusa nuhu maha gabu ni nereno. Mafia hugu shibai. Lani guhuguya. Ani busentu hadigu ni lugunda. Kafar hati gubai ni mafia luma gefurumi ya tida. Mari gudunti luwege inarini. Marinye gutiginye inarini. Lidna le larinye gu iyeni la dumri hiyake ligabri. Ladiga jete ani ligia lugu shibai iyeni. Ahiti au. Ke inaro ni lubai narinye gubai. Mafinye tunu. Kahida agenya gayara bai larufu duni lau gafiga una. Ahiti inaro ni lubai narinye gubai. Kati wagu mafinye hubai no. Lelani bai bungiyo. Agamba lumuti lereru bungiyo. Ahiti huguya. Ke mama hubai lani bungiyo. Ligia maha hubai hagambuni.
1: Abati harinye gulu.
16: Wanari lau warinye gulau samari enaba. Lau ginya nihi laba sifiri uriba tibida.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
3: Huwa tisifiri uriba tinida. Lena digu bai. Nichugia inebese ilu nuguchi, huguya ishiga minebe nino. Malo hati na inebese inungwa. Lausonihi ila aba aluga lumuti ninebese, aniligia le agusere gudubai. Ninaro hao, lagulela adigu tikaso laule nubaybay, mawe bayla.
1: Aba tiharia guhuri yolo.
16: Anati gweto, choru wa mali lagu anihi la sifiri uriba tibida. Ilati Abrahamu, ilago profetagu, ani ariya gagidibu, lagulela adigu tikaso laule bubaybay mawe bayla. Wairigu tipufunage lui wawuchi Abrahamu, hilati Abrahamu, hilago wa profetagu. Kata nyadibu gi?
1: Aba lariyegu Jesusu hon.
3: Ahana ichiga wairigu ni nuogwa, malabay. Ahinti nuguchi le meme uwagubay haringa luwagu ligia lahabungi tebay, ligia ichigu bay uwairigu ni nuogu. Uguya ibidia ti hon, anati au subudi ti no. Ani ahana hamuga aringa luwagu ibidia la nu, jieti na hamuga ginya kei huguya. Gamalumung, subudi tinu le tima tima ti ani adiga numuti le lupoi bai. Abrahamu, le meha hagucha, gunda ti meha lau la subuduruni lagu larihi bai la nuweyuri. Ani ariha lumuti aba la gunda aron.
1: Aba tihaniya guhuri ulu Jesusu.
15: Uwa gubaigil ni dimisa irumobau, ani arinya gatibu lagu ariha bani Abrahamu.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
3: Ninaren hau, lagu lubara gen la nyela Abrahamu, anahi hadinameha.
1: Aba habuda hadubu lu, Achamuru guni luagu. Aba laramu dugu. Aba lafuri du templu gugi.
8: San Juan, capítulo 9.
1: Lidale, lasu gunuba Jesusu lidagi aba fulasu. Aba larihi aba uguri marihi tilumage lagu raho. Aba haniye gulani disipulu gulu.
15: Maestro, kasa wagu lagu raho mba uguri le marihinga. Ladiga sahafigon lagubrigu o di ladiga lifigon guanarigu.
1: Aba lariego Jesusu hon.
3: Mama ladiga lifigon. Mama gen ladiga hafigon lagubrigo. La son serdube itara. Lularihun wale liyara bi bungi adiga. Nuti wadiga ni luadiga marileon habali na lagu wejo kogili la. Gunya liligieme siyame wadiga ni. Son anahala ligibogu ubou le. Au le lampu bay ubou.
1: Lariege lariego Jesusu kate ile. Aba lasu enumuarugo. Aba ladiga monusun baribarabu lau larire. Aba lahuru duni lagu lagu le manihi bai. Aba laniye gulu.
3: Bai ba achebe bigi buli na duna le giri bai siloe. Mili la lira o na hout.
1: Aba lidi manihi tiligia. Aba lachibu ni ligibu nye. Dale la giri budu bai arihan. Hati lubesi na niku hamagirigia hanya arihan ya bali amuria ha. Aba haniye gulu.
7: Masa aniha lenya ha anyuru bai amuria ha sensu.
1: Nyenya nuariye gutia.
17: Aha, ligia.
1: Hariaga hibiri.
16: Mama ligia. Lenege.
1: Aba lariaga ugiri ligia.
17: Aha, au.
1: Aba tihania gulu.
7: Idalia tiariha dibulubai.
1: Aba lariaga hon.
14: Ugiri legiri ba Jesusu. Ligia dugu ba musu baribaremu. Aba lahuru duni luagu nagu. Aba lariaga nu. Bai ba lita duna legiri ba siloe. Aba me bachibu ni bigibu nyoi. Aba tinidi. Lasuro na chibu ni nigibu aba narihi.
1: Abati harinya gulu
7: hakegia vugiri ligia
1: laniya ga hon
14: ibidia tinu agaila
1: abati hanu ni ugiri leme hamani hi bai hakibu yo fariseu kai tilida la lue remera kuni la dege Jesus bari bari bulle au bai lari de guag de mani tiligia abagi hal guduni fariseu gu ugiri ligia idaliya la gayara halilu bai lari hi abalaniya gu hon.
14: Aba lichu gumbaribara mulogu nagu, aba na chibu ni nigibu gwento arihadin.
1: abati hania gu hada ge fariseu gu
15: lewuguri le adugu balikata ile sinyati launa glela bungi yu laduga minebenti luwe yuri emera gu nilu
1: hania gati hibiri
11: ida leti ladagu niburi milaguru le ahen kafigo ulube
1: aba lube itinyila fani gu hada aba ya hali guduni le meha mani hibe
12: Agye buguya, kabarinye gu biluagu buguri le kaisi buguya lube ilariha gudube
1: aba larinye gu
13: Au, narinya hanye, logo aba la profet.
1: Mate yebe fariseo guhafinye lu logo manihi ilameha uguri ligia, ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nuhong laguburi. Aba haniye guhong.
14: Ani asa hirele wago bai harinye go logo marihi gubanye ila lumagia laguri ya hong. Idaliati ariha lubai gu eto.
1: Aba haniye go laguburi go.
16: Subudi wamuti, logo waru la le. Ani marihi ila dale lagu raho bai. Ibide tuwon idalien la ariha li lubai. Nika la ariha gdibali. Ale gda hamoy. Wairi ali ganyala ti lona bulwege egon.
1: Anufu da iti ariha gdibani lira. Hon la gubri gu ugri ligye. Laduga ariha ganyala farise lagu sun la ha finro bai. Lagu Jesus sun la Kristu bai habugu bala tida ngay haligi li singuri. Ligye hariha gubai la gubri gu.
16: Ale gda hamoy. Wairi ali.
1: Aba iti haguwa ruhuri ulu ugri lemeha manihi bai. Aba haniya gulu.
14: Ariga bai inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong lwago kafigo la uguri lire.
1: Aba ti laniya gu hong.
13: Ibini ya tinu ahi kafigo lubai lumu mafigo la. Lena subudi rubai lwago marinye na meha ani gwento arihati.
1: Aba ya haniya gulu.
11: Kasa ladiga bai bau. Ida lesa ladiga lula ariha gadunibu.
1: Aba laniya gu hong.
13: Ariga ganali hu. Mebere seguntu nao. Kati ogo habuse nariya guniye hun? Odi busiye tuke hafalaruni?
1: Aba ti hanabuni. Aba hariye gulu.
12: Bugu ya falabu muti larufu daha ugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalarubai. Subudi tiwon lua guadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidi ya gubwai tiwon halie genti la.
1: Aba ti lariya gu ugiri ligia hon?
13: Niha kata ile buidi tumabai. Ibidi ya tilanu halie genti la. Ani ariya gdala adin. Subuti tuwa ulogo magambo lania buingi yu kafikoti. Harugia nuahu dragubanya lun hama haa adigubali ligunda lagamba. Magambo unya hagili. Logo ni aba ariha gudati aba agrige le agura hoti marihi. Lun hamuga mama la lumage buingi uliabi wugri le. Sienti hamuga ladigu ni kata.
1: Aba tihaniya gulu.
15: Buguya san le agura hobo yu buingi lao figo. Busenti bubarufu daha won.
1: Aba habugu nitida agi haligilisi. Aba lagambo Jesusu, logu buga hamani marihi itileme halare ita kwakdube. Tatile, ladura guba iluma, aba lariye gulu.
16: Afinye tibulago lira ubuguri.
1: Aba lariye gubuguri ligia lu.
13: Ariye gaba inu kata ila, afinye naamu galuago.
1: Aba lariye gu Jesusu lu.
16: Ariye bali, aule uma bai badimureha.
1: Aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba lariye gu.
13: Afinye tina naburemi.
1: Aba lariye gu Jesusu.
16: Ni abi binyahu ubo wagun, lunadugun iricho, lunharihi ha marihi banya, lumalumarihi gudanani ya ha ariha banya.
1: Dale lagabu bali, hata gifariseugu ha, nyembe ya kate ile, aba haniye gulu.
14: Bariye guyetie luagu marihi wama.
1: Lariye ga Jesusu hon.
16: Lunhamuga marihi huma, mafigo tunhamuga, gamalumo kei hariye gulagu ariha huma, kafigo hadun.
8: San Juan, capítulo 11.
1: Nyeye apa uguri sanditi giri di Lázaro. Lila na fulasu le giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugai. Maria tuguya to litu Lázaro le sandibe. Tuguya to eser buibi en luago un lugu di Jesus. Aba tamabi da gudani lau titibu. Aba di hona ha bia itu nuha aniega nu Jesusu.
9: Jesusu, sandi en tiabu mada.
1: Da lagambo bali Jesusu kate ile abalaniye gu.
16: Mama bai owe ni lebe hasandi ile. Nuti bai larihinu alweri gubungio lumbagin alun larihinu alweri gu lira ubungio li dagini.
1: Lausu nweri lahisye Marta, Maria, luma Lázaro lun Jesusu. Da le lariye wagu bai lun luagu sandi elan Lázaro rey de igi li biyave yu li da flasu lenye ilu bai. Larige abalariye gu hon lani disipulu gu.
16: Kei mo Yahudea.
1: Aba ti hariye gulu.
7: Maestro, maliki li luma gi halu gu huri hu hachamur gu dubu wagu nyeng. Usenya dibu bidi nyeng.
1: Aba lariye gu Jesus hon.
3: Ma tu sinye aure lida aba weyo. Ahin lupeite ebu ka aba gurigi o weyo ako. Ma chukera gube. La diga lari hubi la larugon ga le yabi ubogo. Ahin ebu ka ariyabu la chukera guba. La diga luburiga.
1: Lariye aba.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Amada Lázaro,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hageira hamama banya huriyo, luma dugu hamama gasu logu le mehelarinya gubay moisesi. Aniarinya gabane gehong, lumeresi biru hamama hasani guseni tuagu hostaru. Mafala hamai me wagaburi wagie huriyo. Kabasa waduga, hondara gubate huriyo dame leha subu diruni logu shiluha di bulan. Aniha kate le lubay badugani. Anyahi gadiri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi. Baruba nyabuma guwa abame baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huriyo. Faye beme lehe vesiru bailuha gufli iruluma hadaradu. Lari gieme gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huriyo lagu iye ni lale arinya wagubay hombu wagu. Gumfli riguti bulagine luma liluru du moisesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyo ani afinye hagie luagu bungiyo. Aburu hati wahon lu madihiri hama logu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali honguari wa. Ni hitu, ni anima lule tigiwa ruguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
2: Aba ti lanugu ni pabulu gadiru uguri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagudu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugun. Awisaha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumuchu sedu weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rogo. Aba hachagara gwagudun ya grigia. Aba harigudun ya pabulu. Aba haguara gu ariyaga.
3: Uguri ya Israelim. Idra wa humawa. Aniha uguri le leibu gubali sunflasu arufu da hon sungrigia uriba luagu wanasi. Luagu liluru du Moisesi, luma tuagu templu to. Belugu da liga e grigi ya ha mama banya huriyu templu rugun, avie dei flasu sandu tile.
2: Harinya gubai itara, ladiga me harihini pabulu uburugu luma tirofimu le Efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara gu sun lila na fulasu, aba hayabi grigi ya eiba agwena. Aba ti harigudu ni pabulu, aba hadurugudu ni bogudi tuwe tempulu, aba hadurugu ni bena furesi. Hafara liyebe hilagubu, ligia la chiliru uganu lu gumada, luagu chagagu ala sun lila na ugurugu Jerusalem. Aba ti londaru ni ya gumada li sudaragu hama habutigu, aba la chiliru eiba agwena lenyehi habai grigi. Da harini gumada hama sudaragu, aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba ti layara fadu gumada, aba larigudu ni pabulu. Aba lagura gwagudu ni lo bian grigri. Larigia, aba laligda ha kate ilan. Luma kala lidurube. Amu ya gwena riguti kate harinya gu grigia. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arintu ni le hadigube. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliribe luwago tani muna estepo. Aba haniga ni sudara pabulu oyu wahina luwe hafaro ni grigia hilagube. Ladiga hayabia sungu bai harigi agwara hina.
4: Hilala!
2: Dale ya behadara alila pabulu muna do. Aba lariyangu lugu mada le houba isudara.
5: Gayala tinabimre habuma.
2: Aba lariyangu gumada lo.
6: Kariyanga ditibu griego. Mama lubay bugu ya hiptuna. Le meha digibu aba mabuchu logo abadna. Aba lanugu gadri milu gugurinya kafara hatnya. Lidu flos magayra wat.
2: Lariyanga ti pabulu lo.
5: Mama au, huriyu au, tarsuna, abafolasu weirigu tisilisio, adiga abafolese inu, lumbigiru nina luna dimuri hahon, virigi.
2: Aba lichigu gumada umalo, aba laramu pabulu luago estepo, aba lichigu seini lo luho buhon grigia luhamanisho, da maniga ali, aba la dimuri hahon lida ebroyo, le herero huriyu, aba lariago.
7: Hechos Capítulo 22.
5: Ni duhanyo, nagubirigu, agamba humayle lumbay nariyagu ni hun, noiginyaguwa.
2: Da hagambu bay la dimre han hon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti lariyagu hon.
5: Huriyu aw, sun suy nagubay, uburgu tarzu na lobo agu silisya nagura hoa, ja Jerusalem na weirida, labugin larufu da hagamma liel naturiha, uwarati larufu da han luma

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lumon, cuento naburhanya hun luogo aba inseri kumadi. Le inaru nitibwe, dando lida Kristu kaihida. Ladiga, asigreina linya luburiga ani larugo gagudunya lampule timatimat. Le arinya guti luogo lida nyila larungonga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburig. Le hinsi habuti hon libirigu lida nyila rungonga, ani uwati ni kata lung laburigudini. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grige le eibugubi lida luburig. Ibidiyati lung halion boila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingiu hifigon ladiga Kristu. Agibirigu, naburhanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le mehani halibwe lumagen furumi yetida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburhanya hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburhanya hun agibirigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi yetida. Nabur habai hun niburin ginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahi hinsi ya ubo hun, misi ya tibuingi ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo liabui. Ani anihabi burikata ile lichugube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihini kata ile harihube lumapante logo irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahintile adugati lugunda buingio labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda, agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu dhulu li nilogu lagumu honhali laburi danle. Wada agi hafrida, lausun li danla linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, lasusara dube itara lun larihinua furangu logu mama la wani gu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subudi ti sun kate hun. Naburha boy ilubay ti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi la hun, ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany? Hariya kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy, hage lakani kubanyo Kristu. Mafinye ti ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu ibidi yengili uguchili hon. Hariya kubanyalogo hesusula buingiu irahu subudi tiginye buingiu uguchili hon. Ligia araita huma ilubai ugannu le hagambu iluma gen furumieti tida hanigi. Ahin hadiga itara herederu baginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu uguchili. Heresibi rubaginye ibagari le magumuchati kaisi lariya kuni hesusu hon. Naburhanya imburi kateri len hun, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahinti huguya, ani sifri sandu le lichugube Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun, lugundu arufuta halumuti sifri sandu sun kate hun, ani inaruni larufutaha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuta halali boi hun. Itaralinya lubaiti, nirahunyu, itara meme huma lida aba luma Kristu ludame la liabwi kayara lamuga vemeni kitu luagu uwa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate luntiginye asubuti runi luagu lirahunyu la mwingiu sunha richagwa wany.
2: 1 Juan capítulo 3.
1: Aria huma luari visi ya lu mwingi ugu chili dari lunga yara lan laguaruni wa mwon lirahinyu buingiu. An inari ni logo lirahinyu wa ma. Ligesi

0: habaliwa lani gubo gufanda rugundo ibidi ngili Yesu Kristo hon niduhen nisi yetin nu lerahi hadiwa buingi ugweto ani lausu marufu dugi li lawon kata badiwa la lidame lagumu hon subudirigu wa muti logo dame lale lagiri budu Kristo itra wabala kailigia lugundo warihu boi itra kailubai ani sunle agura bahabali burikatri le Haruma gudalumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristo. Ahiti sunle afiko hoboi, dirigwa lumuti liluru du buingyo, lugundu lou kata ile figo ube ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristo wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sunlubai tile lida abwe aba luma, mama lida nye figo. Ani sunle lida abwe figo, Marihi lagi li Yesu Kristo, ibidi ngili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristo. Ahi tile eibu kubelida afigo, lani kumafi. Lugundu, afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indirabu ingyo, lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwa tiniyaba le lirabu ingyo asigiri utilida afigo. Lugundu, Anihe ibagari le lichu kubai buingi ulu lida. Sinyati la sigiru lida figo lugundu lira ula buingi. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingi lumo kata ya la lirahini bai mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidu bai. O misi habu la lu liduhe luwaigi Yesu Kristo mama lani gu buingi. Aniha uganu le hagambu bai luma ge furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama gu. Maulumuti itra wama kaikai, le meha lani gubai mafi, aba lafaru ni lamule, kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigubai kai, ani buiti le ladigubai lamule. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi walida age owe ni lulidu ibagari, ani subudi wamuti lira, lugundu insi ati ya waduhe yuloege Yesu Kristu wang, le misi habuti, Hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilu libiri. Gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba. Gafara hati lugayara la. Gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristo ibagari wawagu. Lungu tiginyeti. Waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isiani tida lanigi lubu ingio. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu nile arihuati lida kata ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie, wasandira gungongwa, shauru nyu ligibuge buingiu. Ahu hamuga ishiga wanigi, duru wawagu logu somkate, weri timati buingiu siguta wanigi, lugundu subudi la sunkate ilu. Ahu madari run wanigi duru wawagu, niduhe inu kayara bai, wajabi ligibuge buingiu lau vemenigi luagu. Logu lichukubai la sunle, wamuri habai luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awe lagundar. Luguma dimbu ingiu, luwafinye nulogo Yesu Kristu le liru. Luginye, insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wong. Hagufuli ribali lao luguma dimbu ingiu, agana watinya lida mbu ingiu. Agana waligia mbu ingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wadan logo sifri sandu le rula liboe wong.
1: Primera Juan Capítulo 4.
0: Niduhe inu, hinsi eti nganu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo buingi ula adimur hebei hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logo Kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya guti luagu iye ni la. logo minha bem lá Cristo boa algum que se griga o ati sifri santo lida sifri le laga ni Cristo lige sifri le lida e griga lige agamba tem logo lhe abi bala sifri lige ani ani hali ubo nirahunyu lani gubungi huguya ganyi humanya jeti agi lugundu gabafutimati sifri santo le hida be sugula o lani mafia sifri le hada be lani gubo ubo woguna agi lani na ubo kate ile harufu dhahabu lige lebu boy agambu ni ha aginye lani gubunye ubo ahi wagia lani gubungi wagia le subuti habu boy lubungi agamba lumuti wa le mama boy lani gubungi mahati lagambu ni itaralinya luboiti gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni Niduhenu, hinsiete inu, lunti hinsiye guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yegili buingi ulu. Lugundu isi yeni buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi yen lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagun, gabagari wama maga lidagi. Ani ha isi yeni bui. Mama logo wagia la hinsi habubo ilubu ingyo. Logo ligia la hinsi habubo ingyo. Aba launa hani lirao le aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilubu ingyo itara. Lu tiginye hinsi ya go wama wama wu. Uwagili ni aba arihiti bu ingyo. La usunlira, ahi wa hinsi ya go wama wa anihi bu ingyo wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na guboi lumbu ingiu. Ani haa lebu bekayara la wachouru ni logo lidanya diwa la aba luma bu ingiu. Ani lidanya la ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rigu ariha wama liliru bu ingiu. Ariyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi bu ingiu bo wagun. Furume kwa rigu le afinye ruboi logo liru la bu ingiu hesusu. La bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lumu buingi. Isiani buingi, ani le abagari dunya lida isiani, la bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu ilun insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin anufude luboi abangrigia uwagi lirigu linya isi ya ni le tima tima ati lida. Isi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia isi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun, jee tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun, le ariha lumuti, siyamba ije hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le wong, le hinsi ya buti lubuingi ulun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye, Age lirahu nyu banya buingiu. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahu nyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le, hinsi ya la buingi uon, ani adiga wa mwai le lubai bai, hinsi ye hama ginye lirahu nyu buingi uon. La digunu ale lubai bai buingi u, ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirabu ibuingiu ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logu ubo ngu. Le afinye boi logu Jesusu la lirabu ibuingiu ligira ugunye gayara la ganyi runu logu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligi ya rufu tubali nsun inaru ni wong. Anya hain iru wa gefenti. Sifrisandu Duna Lumahita Anilida Nyaba Uruwa Kataile Recibi Wamutile Harinya Gubaigrigia Lunti Timati Lubaiti Veresibiruni Le Larinya Gubaibuingi Guanarugu Logo Liru La Jesu Cristo Le Afinati Logo Liru Buingiu Choru Lumuti Tidna Lanigi Logo Inarunila Le Mafinye Boy Adiga Lumuti Buingiu Kamajeti Lugundu Mafinye La Logo Le Larinya Gubaibuingiu Logo Liru Le Larinya Gubaibuingiu Logo Ruhali La Ibagari Magumu Chetitimon Ani Lida Gienla Liru Liabu Ibagari Ligi Le anihi boy lira buingiu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boy lira buingiu luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hun, uguya le afinye boy luago lira buingiu, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingiu, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda, Laga mbubadi wala. Ani itarakai wa subuti runi logo agamba lani buingi wafuri yedu subuti wa muti ginye logo launa mbubadi wala. Ahi ariha aba agrigi ya logo ladiki ya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tilafuri yedu lun buingi. Aba lichuku buingi ibagari lun grigi ya ligia. Ani hifigo lani na oveni. Malati lulafuri yedu nwa lun buingi logo figo ligi. Sunguribani figo gamalumu mama sun figo lun lani na boila oveni subuti omuti logo grigi la le anigu balimbuingi kaisi logo chili maibuguti lida figo logo du konugi lumuti lira buingi anisiyati la dugu mafia ni katalu subuti omuti logo lani gu ma buingi logo labugen yanu la lubafu mafia sun a lani gu banya ubo subuti omuti ginye logo Nibu halila lira buingi ubo wagun. Ani ruhalila gufura anda wun. Luwa subudiru ni buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lira. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibia maligara da apóstol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na buru hinyongara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinsetu nu le timatimat, ani mamarugunu, hon ginye sunha afaluru balin Kristu. Hinsetu ginye hon sarago. Hinsetu won laduga inaru nile tida bay wanigi ani le lumbo wama boila sunata binilo buingi uguchile lumo wabune me Jesu Kristu le liro uguchile ruha maimi areini agute me haboluma hadarangi lun un lida inaru ni luma isi habuni owe bunugunda lau nadari run hadage birahunyu abagari da segun inaru ni itara kaisi lariangu waguchi buingi un lungwa bagari du gwetonte nitu Ayumara guwatu nabun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habayi bun ligia meme le wamabayi luma gefurumi ya tida. Mini la isi ya ni lun wabagari du segun lugumadi buingi. Ani lugumadi buingi yu lu wabagari du lida isi ya ni kaisi wagambu ni luma gefurumi ya tida. Ayaha insarago ege hati ya ubo wogo. Ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wagun. Le itara bwe, ligie leje bwe. Le lagani bwe Kristu. Koni kuhuma hawai. Luwe heferi diruni le nyugu bwe hun lida agen huwadigumari logo Kristu. Resibi huma ime afaye ruaha da yarigu bwe. Furume gwarigu le adira iruti animereda ti lida larufu daha Kristu. Uwa ti buengi uluma. Ahi tile eredo ti lau larufu dhan Kristu, anihe buingi ugu chili luma, luma buingi irahu. Ahi ngachili raba angrigi humo, mama lau arufu dhani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Ani hin sarau kate lunti na rinyagu ni hun. Gama lumu, mabuse runti na abirhe gna ni hun. Agura bati na nidin arihe, lun na yanhu ahuma, lun la gufulirun wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun, togin ya lanua dirubo guingio, itarala.
2: Turuwa ligara da apostolu Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na buru hanyungara da tobu numada gayo le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulubu ingyo, lubuidu la lidi sun kata ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboe hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu, Aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara gwa gudutina, kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu, bui ti bouseru lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luaigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuda gwa tinya ligibu gen adamuri ni le jaba logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, Idero gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesu, lida aba igaburi le auti lagunda arabuingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama keha ibiti habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru, hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inauni. Aburi hatina hameha aba agara da hon tila na ligilisi, Mahati, diotu refesi, lidin laule waboibwe, lugundu businti abuti lansuanda. Ahana lubaiti nyundu, nereruba lun luagu le ladigwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu, bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia, luheresi biruni yaamu. Aeresi birutinya, abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingyo. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngele buingyo lo. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti waginye logu kata ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyaku bai. Gibeti yebe lunti na rinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abirharugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri la rufu dubai bungiu lu Juan, capítulo aba. Anihabri kata ile la rufu dubai bungiu lu Jesu Kristu, lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lubui, la uluna hanilani angeli lumu lu la rufu du ni lu, ariega lali Juan inarini, la usun le la rihubui, anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubai Jesu Kristu, Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lau kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au Juan, na burha yin hon tila na sede ligi li isto asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubarage lagume serunda. Vima ligia gueto ani Lelo bai liabi, luma gie hama gie sedu zifirigu haligibu gie banya lala na laruhi. Luma luma gie Jesu Kristu, gie feti le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida gie oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hinse tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lida gie wafigo mlaulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungita, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duweriru. Harihu bai sungrigi. Ibni gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. Lahuma sehaluma lahuma chagule sungkate. Tinha daí o bom que lhe sou tica pa. Le vi uma pai lume que lhe pare que lhe come soronta. Vi uma liguinha com esto a nile nube lhe ame.
3: Ao Juan, hidu relue que Jesus Cristo, kafarat na huma lida la rua e rabungue. Sufre hadi na ua rahuma logo Cristo. Recibi hadi na guinha gurasu lumagi. Redi na da rua logo bohu le girbi patmos. Luegue na puricheni leneno bungio le la choro rubai Jesus Cristo. Logo aba veio de maço, aba nere de no labo guinha, luba fusi frisando. Aba na gabo aba umala li renti na naga guinha kei tumala li fido. Laniga umala li ligia nu.
4: Aburga boi sun le bari rubai. Aba me bonga no cara do togui a hontila na sede ligil se to logo bom assi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
3: Aba na cara ragulo na nihi cala dimur rebainu. Aba na nihi sede lebo sanu del gol. La badna wa sede lebo sanu del ligia. Aba na nihi ama kamahamuga wagiri tau ama dago chilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafalu lanigo. Haruti lidibri kei liyo mudu, kei nieve. Itaralia lagu, kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Renti lumala li kei lirei leibugu duno wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amiriti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali, aba nabur halubadu lugudi kama hilade. Gama lumu, aba laguruna lau luha bule lowen, aba lariye guno.
4: Manuhu te dagu waba, au fuhumi eti bay, au wabumu honi, ani le mima bay, hilat na meha, gama lumu guenton mima atna lun sunda. Ani hiligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo, aburha bay lubay ti le barihu bay, le guento bay luma le lume la suseredon. Anihal, anichi ube sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Bobulga lu angeli letina biligilis to efesibo, maniaga meho, interalia naniago, aule hau ube sedu warugu malinda anu obule nowene, Leginha eibu gubei labad na wa sedu lebu sanudelu lebol. Subudin muti son leha de gubei. Subudin muti le dere huadi mariluma haguraso. Ani subudin muti luago sinyala hafa unia hauriba mei. Subudin muti luago hoxo kwa humanya la ha aningu mei luago apostolo kuhama ani mama apostolo kuhagie. Ani darihuma li luago ye hama. Gagura suhadu, ani sufri huwia sarago liu na huadi marinuago. Mabucha nuga huago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita kwa huma ida hii ala meha, ani hasakri huma, adika humei kati le meha adiku bifurumi. Ahi madiku huma itara, nidi pa huwagu fureze, apa menagitaru ni lebu hisangu delu lida ke hulubara, ahi kubeli ke hasanstri hikabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere kukati lebu harutu bai Nikolai tegu hum, luma buri kati le hadiku bai, legia iere kubaino.
5: Le garike irigu bai lula gambu, Agamba leile larinha guba isi firisandu hon tila na buriligilis.
4: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita beligilis to esumiru na bong, banya gameho, itra lia narinha gu, au lefurumi ati lumelegumo honi, leme ya owa bay aniviva anyal, subudi lumuti hasufiri non luma hubudeme, lausun lida lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginya luago adimre hama haariye gumaya luago kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi lugun lun loucha wagunu hafinya sumhu guye. Ani ha sufiru luba sarago luago tisi wei. Gumfli huma numa dari honge. Aba menichi guni ibagri magumu cha titi hon. Hafai ruahame.
5: Le garige iru guba ilula gambu. Agamba leile larinha guba isi filisandu tuburi ligilis.
4: Haganyi lutinya, masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baringa meho, italalinga narinha gu, aule gama baru efeito gagiri bon. To biango bon amana. Subuti numuti nye luago lida la fulaho le nyin lube ilala na larui ha mafia hagana wu. Ane lau sulira, numa meme nyedu. Migu humagili hafia nuago. Ni ipi nilida le lafa rube antipasi lege febe buiti nuago lida fulago lengi hubei. Lengi lubei laguma diha mafie. Kamalumo, ani burkate hadega magunta tinalao. Lawanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama banya higi unikate leme haloruta bibalamo. Le ichi gubaitumuri, nubalaku, lula fiyo gudunia Israel na lao heigi egi nele adagara guduwa ti honguario. Luma luha bagre no lidan ahoruhani. Anyani ginye hama banya higi unikate leme haloruta binikolaita gubumanyi. Ligia lupaiti, asake ya huma, ahi madutu huma iter, nidu bahuwago madise. Aba men nagai te wo hama guri ge hadu bali buri kate ile ta wo fein to afur do mo nimbru ngi
5: le kari ge rugu bai lu lagambu agampa le le larinya go bai si firi sandu hom tila na buri ligilis
4: le aganyo ti ne ge tu bali ta ge manale aram du mo nyubai lo aba men ichi wo aba du bo ruti lu lau aba i isere buru wo nyuluago le bidi ti ni ka o lo idi ge lu le eres bi obale babur halwan halleti na bili ge histotia tirabo Baniga meho, itra li andaniego aula le rogungio le itra be agu ke watu ke meti. Le abi lugudi ke bronze le ircha wa kuwal. Subuti numuti son le hadu gubai, subuti numuti hisi hapu, hafinye, esere bitu lau haburasu, subuti numuti hinye lau hadu nye la kate buiti kwento loi mehe kurumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu no hesa avile to ariyo kong lau profeta ta animama niye. Lo tayedo ne grigia la utarmada ho nani gulu haga no lida a holu hani lo malu hegi egi ni le dagara gudu wati hom wari ruhat na da to lo tasan sur ni tigabe ma hagi lo tigiro ni tahorma ni nar hao la ho na gulu gudaro la ga bana ru ho afara wa nani me tirani ni ama ha gabar ha pan ya tumo no na ba sufri ni hawago ahi gubeir be higer hatago ni kate lebu ni tadagbe itra lo ba tasuk diru ni sun ni girsi la usubudi nani lebe arita guni no matebe anigi aba na fairo ni kala aba hita ge segule la dugube ahibi hati atira banya ama fala rubali ya rumu dhani ligia machili ni yegi asubu dirile umbe haguara nilunu yage kate ilani mafi nichu batinagi ama nuguni hawaku goni humele humati dari niabi agangi nutia adika mame hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebe ha nichu kubafu hon luagu guri nechana itrake nichu guni nugu chibungi kubafu no Apa mehaguma dero ni necha ni buri lau badu lani na guma dina nile lau ti gurabu. Apa mehamori gota guni kesi sauti yaro le lau ti muo. Nishi gubongi ye warugu mato lani na binafi hon.
5: Le garike irugu bai lula gambu, agamba le ile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apokalipsis capítulo 3
4: Baburi haluan en le tita me ligilisi to saro disipo. Baniya kami hong italia naniya ko awle hau bilani bung yu sedi si fir ko hamasedu warugu. Subuti numuti son leha dugu bay. Subuti numuti lagu bilani hinya la lau son ariya ogu ala lagu niwa huma. Aga gudua huma ruhuma eri lupri katele aniya ko abe lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la la leha dugu bay ligibu ge nungungite. Harita wa huma in lubai telerhu dao bay hong. Pala huma asakri ha hugu yame. Ano maga gudon Nid bahu wago kei liabi aba hiwe ritulibidi on hora hon. Lawson lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yon hamagi ruha taurabu. Hagia, heiko gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, adaga gubadagu utharutu. Ani magidaro nubei hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yoluma hagibuge lani angheli.
5: Le garige irugutilu la gambu, Agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi haluang helile tida me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lian nariya gon, aule sandu bai, legia inara ni bai, legama bani ligele uruwa itabit, le uwa bai ni abagayara tiladoru ni lela daru bai, ni ladaru ni lela doru bai. Subuti numuti sun leha dugu bai, roa din apa benna daranyu higibu gien, le lasi aruni aba adoru. Adega lawson lo wala here adega adega so law no gumati ani gumflit no noma na dega balu ha yabi lani bu mafi ha ye banya hari go banya lo gu ri mama ani mababa re dunia kai silani bu gumbi aba me na utoro kwa dunia ni bu gelu ha so bitu ni law gu ila no muti ni banya isi ti no ai da go mali no ruma di lo ga gura so mama I ga narei du badu lu bai le ni tani o so gu ne no bi yabi lo gu so ko po lo ho cha gu ni wa so ha ubo gu banya Madisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya rutinya, nisi kumanya kei wakabu tida luma nubungite, ani mafru zundigia ya menyigi, abai managuru duni lili nubungite hawago. Loma lili lupuru wote nubungyote, lei seri Jerusalem lei nubi bei sielu de luma ge nubungyote. Na buru do bei nye iseri niri hawabu.
5: Le gariga iruguti lula gambu, a gamba lei le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburu halu angeli le tida bei ligilis to laodi seabu. Bariga game hon, itra lia narinya gom au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bei liabi sun kati le ladugu bi bungi. Subudu muti son le hadugu bei. Sobudi numutu lau madili huma animasu hukwe. Tiliku behadu hamuga wasugu behadu la. Gamalumo, ibashariku hukwe, madili tu, masu hukuya, nevera habadumi yumlu hukie. Ariya katun lagu nisi huma, lau kuitu la dan hon. Lau mamegiru huma ni kata, animarini humutu lagu kugiabu huma, udemetu, marimi tu, surusu hukwe. Ize nichi hukwe timuni hon lu hagai hakuolu le afinu huwali lau watu gemeti numagi. Lurisi huma le timati mati. Lugi hagai ha dogo harutu numa lu hadore gun lau hasuru suha. Lu aya ni lu hichu ni lido hago lu harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere arvuta au hum. Nuti lubei ti seri huma asate ha ubiye me. Ana ha bena bu na guwa hanyo. Le agambu ti numalele abalataro ni bena nuba ne belu rubalumo. Aba menegi luma holi diame numa. Agani lutinya nichi kububara hon numa gua lagu lala na narui ha. Itra gai naganyero abananyoro luma nubu ti lagu lala.
5: Le gariga irugu ti lula gambu, a gamba lei le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larinya sukata ile, abananyi aba bena daragu sielu. Le abiti umala li le itra bai kei tumala li fidu, lebuga adimu le habai nu, aba larinya gunu.
4: Wariba nyahu, nanagu dali kate lebre rubi la susre don, lari kien buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba nere denu labu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani, siyelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itara linya, kama aba dubu miriti, le hasupu, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetukei aba dubu le esmeralda, geye gulau lala urua iligia. Arihe etina wei gadri lala narui hani, Nyenya nuwei gadiri wea ya mutu nyun luagu. Tau hadagra gung harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala urua iligia afri yati labiri haniga luma wayuhuru. Nyenya isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenya gie abakate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa giegu walau lala narui hani nyenya nugadiri kata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dando hakibu ge ti hanagagi. Le furumi e tihada ge itar liye kei aba liyu. Le habi ama itar kei aba bagasu ugiri. Le haruwa itar liye ligibu kei hakibu girigi. Le ha gadiru itar liye kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia sisi ngarinu luagu kara aba hada ge. Bui haya lau agu hawagu. Dando bogu digie kei muna dage habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungyo le sunti gabaf. Le vima bei luma ge lubara ge frubi tidan. Vima ligie weto anile lube liabi.
3: Sagti hichu gu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi lume tengi nini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lun sunda. Aba hahu duragun wei gadiri weya ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bei lun sunda. Aba hichiguni haridi ligibugi, aba hakuwa raha harinyaga.
6: Wabure me wabungite, garicha tibu lumu peresi biruni uweiriguni, inebese lumu mabafu. Laduga buhuya adugibali sunkate, lau buhunda baduge, lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihibe.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure nyu mutu lida luhobu le lowere le nyu bai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Alig daha lau umala li reinti larinyaga.
7: Kaka tena bai lula daru nu libur luma lula teri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru nu libur tugia. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilula taharu nu libru tukuya. Nilula liyanu. Aba tilariye guaba hata ge weya ya mutu nu.
5: Hebeba yahu.
8: la duga gaña en Jaliliñu, le lida guieve la ni judá tribu, lu gañara la ladaro no libro, lu malu la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida guati lala naru hini, hama gadri kata en gabagari ti hagia, hama waya yamutu hagia, aba nani hiaba mudura, kamamuga afaruali, sedi ligachu, sedi lago. Agu briligia lani bungi sed sifiri guha ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu no libru tuguya luha burugunye le nyumba iluagu lala naruihani. Tale larigutuba no libru, abahahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hadagi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idu lumutu ni ya bungi. Abati heremu hani uremu iserile.
9: Garisha tibulu banugu no libru lu bahari duni tiseyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesarewe dulu wabungiu te, luma lu hagoma di haubowo.
3: Aba yanarihi. Aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi. Hama waya ya mutu hagi. Nyenye numiyo angheli gu. Hani ya galau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Wele wene luma inebeste luma tengu hini lumu dule hapa rubu.
3: Agaba numutiginye hani ya guni sun kata ili ladugu baibungi usiela. Le muwa rugubai, le labuge baimua, luma le barana habai. Luma sunkate ile lida baby.
10: Luwa la tengi bini, nebeste ni kuhidi bini. Luma ubafa, yule nyumbo ilo ulala na hui ni luma lumu kumu kusunda.
3: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
11: Itara lala.
3: Aba hakuduragu wei gadri wei ya moto hagia, aba hichu uweiri guni lu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu laniye gu aba hadage kataya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
11: igamu
3: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyu bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina luma lu laganya iru da la heiri dubali mudu libia maseyu aba na gambu laniye gu habia ma kataya gabagri tihagia
11: Igama.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulule warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo wangu. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagudu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumbali mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari kihagia.
11: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balasu luha burugu le warimba ilogu. Aba nagabu laniye guaba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligie meme ebegi. Gama lumon, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
3: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagabu laniye gu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
11: Higama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai lewarihi bai luagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu lagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu, lau ilama, lau sandi, luma hawa anima lugu hanari metia hau buwa gumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nu hawani ha afara waguma ilwegi hapuricha nile nenu mungi. Luma lagu hagumfuli nu luma Yesu Kristu, labu ginyanu latari, haniga lagu mala lihereti.
12: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida me bagusi regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu morusu da dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nidale narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hito. Aba heigo dorugu maha sielo bae muwa rugu kei taburi haigo toige didi buda lahi kishunu garabali. Aba lagumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bae wubu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Harinya gati lo wubu, lo malo dubu.
13: Hei mo, hama wawamu. Aramu da hama wawamu, lo lari gile mubu ilu amulala. Lo malo ilangari menigani mudun. Nadega chiluha ni buweni nueyuri agani, kabati ganyana la manduni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heri du malimudun li sedu seyo le toaku bay liburu abanye la manigu o cielo ke iburi luagu di mi oro. Abandani ne sedu angeligu harara bay aligib ge bungi. Abatichugu ni wa sedu fidu hon. Lari gen abay aliabi aba angeli aba larara muligib gen latari nye nye aba alaga ikupali golu luhabu. Abalichugu burubu nukupali lun luna dagara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lanigu bungi uligibogu latari golu le ligibu ge bay lala bungi. Aba lamuda inu lugumle ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lomutu ni abungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali. Aba labuncha guduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bay latari. Aba lachuri ni ubogu. Aba lagambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli lifidu. Aba lasari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La ugie hita. Aba lachakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa muruso lidage obo. Luma liru wa muruso lidage buri tidibuwewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa muru solida ge barana hita. Hilagu wati sung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita me. Gringu watu gine sung uguna ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe bu warugu masiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa muru solida ge duna luma lisense duna. Igifi diribe warugu matu gine. Aba la gifi dun lunu wa munu solida ge dun. Aba hove gu saragu grigi ala daga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadri angeli li fidu. Aba la gini chagun lunu wa munu solida ge libiri wei. La usung hati hama warugum. Le obo le agini chagubai hawagu. Aba la buri gadu. Manugun gadu tiweyu wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariye gane ligi lau umala li heredi.
14: Fungi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbun hiviru nuha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebehe baitu. Aba tadaru nifusu lige. Aba lafuri du gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe luidige hon gurigia ha uobai lisei ni bugi uherebele. Gamaluma umaha watinu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Wedi gelu hasa negeri ya lagu sengi hat. Itar lihat ligari hasa kai hasa agur. Lida meburi wei ligia halu habai geri ya oweni. Gamalumu madari habai. Buse hagi yebe howe gun gamalumu la disa dubo oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha aren senyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu gamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hakibu kai hakibu geri. Itar linya hadiburi kai hadiburi urinya. Liabi hari kai hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kati kama grab. Italia lamuri harina kai tamuri saragu kar. To hau tu gabayu na le teiba aguriburugu. Gali tia kai hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hau gurigi ya luagu sengu hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribe angeli ligia lida ebreo. Lida griego Apolion o agrinchagut. Suga frume ti la misel. Mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige iletari golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
7: Farara banya gadri angeli buha gira yungbanya. Laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagi ya luo hafara gu Aba hadangi kada uro griga hilagube Ladiga aran seruwa yiluba ora ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawaguti ya gabayo Biyan saa yanu miyun Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha wanibay hawagu no Nyeye aba gatai haniku wa gufunati likolo Dinguti luma amariyo Italia hachig gabayu hagia kei hachig linyo Afriyati watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie Aba lafara kunia uru wa uriba nile Afri Dubai hayumulugugie Gabayu hagia aba hadange kada uru wa grige hilagube Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru Hayumulugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani Hahibiri grigia haa mowe gubanya lau uribani ligia Migiru meme hamuti hadugu ni kata ileburi meha hadugube Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia Luma hon guwari wa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi Ni hagabu, ni eibugu Masakri ya hagia luagu hafana ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
12: Seraba amisura mundi templo bungi unu, luma latara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro gudu nini. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu diboi, tibiti templo, ledegaderege wani hongibe tukungi ute. Halubo nye hagoi chaguni, uburu gule sanaboi, lagu biyan vengbiyan hati. Aba menona habiyan gefetia, taudogo ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nidu biyan sa, uru wa vengbeli. Biyan gefetia hagoya, hagega yawa wali biyan tidu bewe to olivu, luma biyan lebu sanude lule ligivu gebei bungiu, lela bude mesumu bo. Ahengin abuse luti, latudu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haganiyo, Sun sui na gubai, itara ti lobe wa furumye guari gu, lebu seti la dugu uriba ti hon. Gabafu ti yege fenti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda aniha la bugi u adimure hayu luguginye. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni du na hitume, luguginye, hasukari regudu ni ubo, lausungu uye ni uriba ni, sagu habuse ru. Damime kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri duboy lida gefusu le mebe wabihama abame hefere de nuribu abame lafaro niya hilagubwe abame herede rurubagu dida lemeri umbebu uburu gule Jerusalem le nyilubwe ladara watuwa Jesusu lagu gurua flashu nemele kama Sodoma luma ehiki abame karie gumie gerigia alida agete sun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wameyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauhawwegu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, mehabiyan profeta guhagui.
3: Kamalumu, lari ya uru wameyu timi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanufu detagun. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umalali here tisielu gele, arinya gubayi.
12: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagdi sito uburugumu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
5: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchuga wei gadri weye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. La uhagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
6: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Buguya le wima bailuma ge lubara ge frumi atida. Wima buguya gueto. Tenki wa mutibu la duga ragu balila onwe bububafu. Ani gumese debu aruweha. Ganyi briha neshanibu.
15: Chiluha vei lum babeha. Chiluha guia da lum bagusera gudin hilagwai. Aba me pijumuli, hafai ruaha bani profeta gohon. Hama hibiri ha derega guanya by hong wabu. Hama soon hawuyeri gugriga ha ichubaya inebese lum biri. Chiluha ora lum baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba te tadaron li tempo lo bom li to cielo. Aba tanihi gafu to laga li dara do bom gi hama lumutu ni nyi tida li tempo lo. Aba nyi la la biri hani arenchu ni wayuhuru aba haraba ganali lo malabu ni haluba rahu ya derego de le wainamut.
1: Apocalipsis capítulo 12.
3: Aba de la sali re guaba ome busei ni cielo. Aba uri darugu liye veyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagai na yon. Aba taguwa na ha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura ha. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu nge uri to lumo tagura ha. Lu leiki ni tirag dame le tagura ha. Aba tagura ha uri tuguya aba uguri rahu le lumo le dera gudu la guma dihalina sunfulasu keishi lau aba badu lani na guma dihani le lauti grab. Aba lagida runi wa tirag tuwe. Aba lanugu ni wa lumbungi uluagu nlala. Aba tanura ha uri tugia lidung fulasu makairo di lenyei lupai arase lila bungi ubaru tuba. Lu toni giruni wa nye luagu milu bia saa uru wa wei wei. Lari gye, aba nye la aba uribu sielu. Nye lupai lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lupai ti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bai mafia o satanasi. Le yeha bani sun ubo ligia hau sun lani angeli. Aba hachaga numuwa ruko. Aba ti nagabu lani yegu aba umala li here ti sielu ye.
16: Shiluha li asal baruni hon grige ubo wago. Jiluha li narui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gumi haduru umadungi nyureichi ganyi haba haduru uweyo ugu aria bulikibu ye wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudumu. Numa lau ugandu le hapuri chia bai. Manufu de duti enlu ile feri diruni habagari. Aranse li duti enlu home. Gunda ala lumoi tiseli. Gunda huma hugu yale agano bwenye. Gamalu mfugi ya guha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humu ula omwe bu iganya. Laduga sugudi ilumuti lwa kumurusu rugali lali dani.
3: Dati larihi bai dragon. Lwa kufui wali la ubuwa gu. Aba laiba hanu uri tobu ga agura habu. Gamalumu, aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligia. Lenye balubai tonu giru wa luagu uru wa irumu dimi. Aba lewele ha dragon ligia duna liumu lugu ya tariki uri tugu ya. Saragu duna kai duna churunuti. Luye be, laduru gudunu ebe ini uri tugu ya. Gamalumu, aba lidera gunu muwa uri tugu ya. Aba lahore chumuwa. Aba lachuru ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugu ya. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda kwa hama tiraha nye haa nyudu mwen laule lubebe bungi. Fala hama yi lugano te Jesu Christ. Aba ti larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba mousturu barana hagi. Sedu yin lichigu. Disi ligachu. Nyenye ridi luagu kaa liganchu luma iri burile au bai la naba goi bungiu luagu kaa lichigu. Mostu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu mostu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi tihanegi sun grigia lau monstru ligia. Aba hahu dragon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
17: Uwa tini aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
3: Igiruwa tigia monstru ligia lu la dimone ha dimone buiti luogwa luma lu la nabaguni bungi. Luma lu lagumadi ha luagu biyawe biya hati. Aba ladeg itar. Adi mo na hatiwuri ba ti luago bungyo? Anna balay lil. Lani sa anduario, hamaha siyelo ba? Igiru at igi elo lagay dagu hama lani ko bungyo dari laganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu nu hawagu sun ras. Fulasu inyenye lumanechan. Aba me hahu drogu sun ha gano ba yobo wa gunu mostru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon lumage lubarage ladeg ubo utida libru to lani na ibagari. To lumabon mudun le.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Agambu, agambala.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: How bold by a lobby, Milagro Le Obey, Lichuo Bafo, no la digger ni liyawar furme guargamosu. Aba la digger gudu, aba liyawa mosu, legawago bani chanti, ani moment. Aba libi hi habi ama mosu, bafo, no, Lichuo Ibagari, tu liyawa furme tu mosu, no, tadimuneha, lumalu tafaragunia, sunha mahudragotiatu. A digger tigia, no sun la grigia, wainamhanya, nubriginia, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, Lulichugun, aba maku luagu hahabu, le honwere, o luagu la herebu. Luginye uwa la, ni aba gayarati, la ganye ha ni kata ni, la lugurha ahi uwa lumaku, monstru o, linumenu liri luagu. Busitite kate le lichuau, le gufura andati, aturi hale linumenu monstru. La duga linumenu la uguri, ani aniha numeru ligia, sisi sa urwa ben sisi.
2: Apocalipsis Capítulo 14.
1: Lari gelira, abanarihi ni mudun rara labulu gubu lesion. Nyenye nusa biyame gadir milu grigi lum. Ha, buri wanyuba iliri, mudun luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbiti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei, luma hagibuge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu, uwati niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia, gufunanda. Hawaidigia, saa biyawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia, ride iti harumanyu, falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia, ani salba wa hagi hada ge grigi ha furumi ati idewe se nu bungi luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga haruma ti ligi ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sun necha nigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti
3: Inebela bungi umu, rugu uye mewei ili lu, chinduza tano la musra zidu. Utuko huma nule atiku balisielu, luma ubo, barana luma lise isi ntuna.
1: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
4: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon, la diga tapacharo da gudini, sum necha ni, la udiven le lanina, livie ligabili toseru.
1: Abaliabi aba ya hauru wa angeli, Aba lania gun lau umala li hereti.
5: Leau duraguti lu monstru, luma tun liaba. Igi la ligieme lu laburi dinu wa liri monstru, luagu luom o le reberugu. Latu bei divin le lanina, lanarime ligani pungiu. Le lesero bei lidun li kopo na ligani. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mutum, luma hagibuge ahinigu hasambibai. Lawari ruba, lugumule ni watule asufile rudu balia, lu sultan. Uwa bai emira guni ni veyo ni ayebu, honha awuduro guba ya lu mosdu, lu matun liyawa, ni honha gawago bali liri.
1: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu lania guwaba umalali nyubi itisielu genu,
6: Abul habile, fulese watinya ha owetin lau hafinya lau habure me Jesu Kristi. Ahin itara liye lupai, emera ubalita gen hawadi umai, aba melidi leha dugubai uwar hama, liya sifi isanga.
1: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyengi aba ridi golu labulugu, tum aba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli tidage li tempulu bungiyo, Aba lagua ragu la umala li hereti lu le nyebe ligibo gudue la niya galo.
7: Dabu baluba gule, la diga chiluha da lu aluba hani, la diga funali nadi.
1: Aba lasa gura gudu lu le nyebe lagu duwe ri la luba gule mua ragu gi. Aba laluba ha. Aba yeti lafri du abaya angeli, tida gali tempo lubungi to sielu muntau gie la luba gule hamanatu. Aba yeti lafri du abaya angeli li da gale tari. Angeli ligia,